Kaya permisi na kitang alerto sa gabos na oras. Siyempre, naitaaram kung ano ang pwedeng mangyari sa mga masunod na oras, masunod na mga aldaw. Pero siguro dapat magkaigwaning apod kayo ni suggestion ta sa PBOX and siguro sa OCD or sa mga disaster council sa Bilog na Albay na maitawan status report kan bulkan sa publiko. Nagarin kita manigding mga ordinaryong syudadano, aramta ano na ang sitwasyong kan bulkan, ano ang mga worst case scenario, ano ang mga preparasyon na piganda, etc. Nagarin at least siguro makapag-preparar kita sa mga posibleng mga scenario na sinibu sa mga maabot na aldaw.

0: So sige na, Juana, inabot na naman kita rin oras kan sa tuyang pamaaram ngayon pong Biyernes. And syempre sa Lunes, balik na po sa dating oras and sa inyong regular host si SM Rod. Pasensya na kamot, ako muna na kaiba ng punindo po ang kasudma sa gudgunyan. May importanteng lakaw sa na si manager. Sa lado technical, paaram na kami ni Kuya Ryan Salcedo. Take over na si Kuya Joko, pahit na. Naghabol si Leo Labadan, nagpaabot ng good morning sa mga parantabay ta sa Rod Uragon, saka si First Lady Vanessa Diaz. Paaram na po ang senong lingkod, Manilito Sanchez. And syempre, mabalik kita sa Lunes na. Ah, next week, darakulang mga pangyari naman abangan ta sa impeachment, Diyos mio. Kaya na po ang senong lingkod, Manilito Sanchez, Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragos!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7, oragan na yung 16 na minuto makalipas sa ang alas 8 ng pagka-morning. Welcome sa programang Oragon Retro Morning. Yaza, para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo guys, so sit back, relax, and here's the reason. Stay tuned in only here on Big Double I 99.7, Oragon.

Mulay 90.7, orago na niya sa 35 minutes makalipas sa ang alas 8 ng pagka-morning. Shoutout sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on till now. Uy, hello, hello dyan sa Rosales E3. Hello kay Ma'am Doris, kay Sir Nelson, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning! Uy, magandang umaga din dyan sa Inkport Daraga. Hello kay Sir Joven, kay Kuya Jerome, and of course kay Ate Jane na always fresh. Ang talaga namang napakababait na mga ano guys, napakababait. Ayan, sina ni Kuya Jerome na always one shot away, one call away. And of course, bati natin dyan sa Pacifica Agrivet ang mga pogi at magandang ano guys, mga stops. And hello dyan kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang morning. Yes, para pa din sa mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Here's Migraine by Moonstar 88. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Uragon.

0: kamu bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

9.7 oragon na niya sa 4 na minuto before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, kasama niyo pa rin ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL. Kaya wag na wag niyo uutangan mga ka-oragon. And yun, so para sa inyo mga pagburubati, sige lang, push lang, send lang sa aming number na 0961-355-6393. Sama-sama tayo guys sa programa Oragon Retro Morning. Ako pa rin to si Ligaya. Yeah, so shout out sa Rodriguez family ng Anislag Banyadero relocation site. Of course, magandang morning din dyan sa Conde family. Hello kay Ma'am si Arlene Conde. Magandang umaga. Sana maganda ang gising ng ating mga certified listeners. Of course, sa mga Baskaranios, magandang umaga. Sana ay maganda ang gising ng aking mga kabarangay. Kahit na brown out na naman ngayong araw. Ano ba, meron bang nakatutok brown out ngayon? Grabe naman talaga si Aleko. Grabe ang pagmamahal niya sa amin, lalong-lalo na sa Baskaranios dahil brown out kami twice a week. And sana naman next week pahinga na muna kasi yung mga estudyante, ano, lagi na lang half day kapag brown out. Anyways, dyan lamang kayo, just sit back, relax and here's Line to Heaven. Stay tuned in all year on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw.
4: Mas marami pang entries.
5: Mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

Double 9.7. Uragon, and yes, it's exactly 9:14 in the morning. And there you have it, someone you loved. Sorry na guys. Anyways, magandang morning. Eto may mga nag-text dito mga ka-Uragon. Basahin muna natin. Sabi niya, good morning po. Pag-greet naman po si Family Mancilia. Liza po, inikang Gabawan. Oy, thank you so much. Sa mga taga-Gabawan, magandang umaga po sa inyong lahat. And eto, pag-greet naman po sa Family Lopez ng Ginubatan. Uy, thank you po. And of course, batiin natin sila Jocelyn Mancilia and Florencio Mancilia. Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang yun yung mga pagbati sa aming number na 0961355-6393. And here's John Legend, All of Me. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Uragon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko.
1: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
2: Pangako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

KWI 90.7. Ora ka na niya 35 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, grabe, talagang hindi pa rin ako makapaniwala till now. Itong si Bea Alonzo at si Vincent ko ay ikinasal na mga ka-urabo. Akalain yun, guys, mukhang marami yung magsi-civil wedding ngayon kasi na-inspired kay Bea and kay Vincent ko. Kasi kahit gaano raw kayaman, talagang mas pinili nila yung tahimik, yung meron silang peace of mind. Alam nyo yun, yung civil wedding na talaga namang pinakatago-tago nila, in all fairness. Maraming namangha. And yung cake daw, guys, alam nyo ba na isang ordinary day lang, in order yon, hindi naman sinabing para sa kasal ni Bea, hindi naman sinabing ganun. And si Bea Alonzo lang yung nag-makeup sa sarili niya. Grabe yun, no? Bilyonaryo ka, tapos ikaw lang nag-asikaso ng sarili mo. Yung cake ninyo is 3K lang, 3,000 pesos. Sabi nila, wag mong ilalang yung 3,000 kasi mahal na yun. Pero guys, as a billionaire, yung 3K na cake is talagang hindi mo ine-expect yun. And finally, married na itong si Bea Alonzo and itong si Vincent ko. 38 years old and a 45 years old billionaire. Sana all billionaire. Tapos civil wedding. Mukhang sunod-sunod yung magsi-civil wedding ngayon. Nakaka-inspired, no? Kung ako lang maibabalik ko lang, dapat pala nag-civil wedding na lang kami. Charot! Pero syempre naman, minsan lang ang kasal. So kung ano yung napag-desisyonan nyo ng partner mo, yun ang susunod, diba? Kung ano yung napagkasunduan ng magsasama habang buhay, dapat irespeto. Minsan kasi maraming mga, anong tawag dito, maraming mga side comments yung mga families, both sides. Dapat naman, pakinggan nyo yung mismong ikakasal kasi sila yung magde-decide kung ano ba yung gagawin nila sa kasal nila, diba? So anyways, yun lamang kayo. Here is Everything I Do It For You by Bryan Adams. Manatili nakatutok nito lang sa 90.7. Uraga.

0: Tita, pwede ka bing ilusyonan ng aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Pasapikulado o ragol?
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuna na. So tula ko talaga, pabloated ako. Then, nagsali talaga, sapa.
1: Ang Main Sumola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Sumola Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Reliving your memories.
15: I can see the pain living in your eyes.
14: And the songs that made you smile.
15: No,
14: the feelings you won't let go.
15: If only just begun.
14: Uragon Retro Morning.

KBII 90.7, orawan na niyo sa 5 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Magandang umaga pa rin guys, and welcome sa mga kaka-tune in lang. Welcome sa programang Oragon Retro Morning. Yowzo, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama ang babaeng nakaka-L. Baal ba kayo? Naligaya lang guys. So, sa mga napaligaya ko, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Till 11. So, here's Hinahanap-Hanap Kita by River Maya. Sana all hinahanap-hanap. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

simula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

5.7. Ora ko na niya sa 17 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Lady L sa programang Oragon Retro Morning. Hello, hello po sa inyong lahat. Skyline Pigeon Fly, favorite na favorite yan ng kalalakihan. Charot. Yes, magandang morning. At eto na nag-text mga ka-Oragon. Wala na daw talaga pagbabago ang mga taga-Aleco. Lagi na lang brown out. Napakainit. Ganyan pa ang ginagawa ng mga ano yan, ng mga Aleco. Napakainit nga talaga, guys. So, marami na talaga ang nagre-reklamo. Sana naman ima-actionan kasi nagbabayad naman kami ng tama. And sana matigil na yung mga patay sindi kasi yun yung mga nakakasira sa appliances. Hindi na nakakatulong, hindi na nakakasaya. And yes, happiest birthday sa lahat na

99.7 Orango na Niyaz. It's exactly 10:34 in the morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, magsarap na na. Pasmado na naman. Mundo na lamang day pa nagsasarap na. Diyos niyo, perdon. Yan, warang klase pero day nagsasarap na. Maswerte yung mga nilalang yung mga sudyante ngayon. Talagang lagi na yung nanay, tatay ang nakaabang. Aalis yung nanay at tatay nakapagluto na sana all, no? Dati kapag ano, kapag tayo guys, naghuhugas pa tayo ng napakaitim na kaldero. Ngayon, one click na lang, hindi pa nakakapagluto yung mga sudyante. Sana all na lang talaga. One click na lang yung gasol and everything pero hindi pa yan marunong magluto. Grabe na talaga ang generation. Charot. Di ko naman nila lahat, pero may mga bata rin na talaga namang inako na lahat ng responsibilidad ng mga magulang. Akalain mo yun. Kaya napakaswerte. Kaya dapat pinapahalagahan nyo yung mga magulang yung lahat na lang sinusubo sa inyo. Ultimo pagkain nila ay binibigay pa sa inyo. Kaya magpasalamat kayo and igalang nyo yung mga magulang ninyo dahil kumakayod sila para mabigay yung mga gusto ninyo. Anyways, dyan lamang kayo. Hindi lang gusto ha, pero yung mga kailangan nyo. Anyways, dyan lamang kayo. Here's Basang Sisiu. Kahapon marami yung mga Basang Sisiu kasi maulan. Here's Juana Cosme. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago. Orago.

0: pinagtigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibo. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Day ka nagiginaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Mga alaala ng nakalipas.
7: Wala nang makilala ka, aming mahal.
6: Kay sarap balik-balikan. Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

99.7, orang ini ang sits exactly 10:54 in the morning. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Maraming salamat mga ka-orago na sa laging pag-antabay dito sa aming mga programa. Ay mamaya samahan niyo ako ha sa programa Oragon sa hapon 1 till 3 p.m. Kaya dyan lamang kayo tutok lang. Huwag na huwag aalisin mo rin. Huwag maglilipat. Here's Back to Me by Q Shane. Natili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Mabadus po ako.
1: Medyo na daw, tamakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ka man lamang sa ako madadagit. Dahil ma ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhi daw ako dyan, Alberto.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
4: Kaya't huwag palampasin!
3: Dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner!
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
0: Radyo Uragun.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uraguay.

0: Idol.
1: Basta bigulado o ragol.
2: Siguruhin mo sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tukang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 15 makailisan 11 nin pagkauto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sanggo niyang panlalawigan kan albay.
3: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Ini an Bakbaku Norman.
4: Can you Norman?
3: Uyan na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!

0: past. And I feel
1: an mainit na isyo mo niyan kung may nawawara ka mong kagawad, nagpapagiling yan mga tugang ning mani. Ibang mani man pala ang pigigiling, iba man pala ang pigpapagilingan. Dahil alam ko niya sa banuan kandar ka may paragiling diyan mga tugang na talagang pipa sakitan ang bagas, pagigiling mga tugang pipa sakitan, pagigiling ang mani. Pabalik-balik mga tugang sa gilingan.

Hoy, señores Magallanes, pueden ir que se vaya con Salario Técnico. Si me lo yo, con días, tú vas a estar, si me lo yo, se va a llevar más. Ay, ¿qué te pone yo de mucha tasa, señor? Sobre tabi, tope. Aram, que ya un que ya se atas. Aram, que no coro con ambite, que ya se atas, tope. Con el canal, ahora ya en tope, esa tower. Gusto, sabio, no papagilin, caman, kimani. Kung nawara si Tupi, nawara si Bing Digdi sa sasyon, nagpapagiling mga tugang kitibot at kigibon ki asukar. Dahil nagad ka mo magibon ng araw, kaya ang tapag nagkaburuking ang mga tugang tandaan pa kung ano'y pag nagtatago na ulit man giraray. Maswerte po ang mga senior citizen kan legaspit na makakarisibi ka mo ni dagdag na social pension alay ang mga tugang sa lokal na gobyerno kan syudad. Sabi mga, pag nawara ka, pigahanap mi ka, nagpapagiling ka kito mo. Pag nawara si Tupi, di mo sa tao, nagpapagiling ki man eh. Weng, weng. So pag una, mamatibig po mo si Tupi sa man eh. Uy, kung magibo ka mo kikadustaan, so bago naman tabi halata ah. Ta ako mga tugang minataram ning tapos ko na ako siguro magibo ning kalukuhan. Maresign ako mga tugang sa trabaho ko nilang tanda ko yung sakrifisyo. Kung sa barangay dekoy sakripisyo ang barangay, kung sa istasyon dekoy sakripisyo ang istasyon, dilan ta kadakol mga tugang tao nagdadagog sa muya. Every morning, kadakol ang nagantabay sa mo, tapos mga tugang magibo ka sa nakikalukuhan. Ang solamente yung rekomendasyon ko kan sa mo, kung magibo ka ng kalukuhan, ipako ka sa cruise.

0: Dahil man nga sa kuyang problema mag-aaro ka si Agumba sa nga dahil nga di pag-uli.
1: Bakit?
0: Hindi ba nga siya magpasuro sa altik pero nga dahil lang nga paglo ko ba? Iyo man ang gan. Mawarag man ang opinion mo, ano? Pero nga nanaki mo, amiga, siyam. Sabi ni amiga, kung pwede pa sana nga ako mag-aki classmate, nag-ibo pa kami kitulutangan ng sarong team sa basketball, may muse na. Salbata na niya ako na orag mo. He's without a doubt. Sa liwat po, nagpapabuti yung malay na ito sa bilog ng mga taga Bicol asin man sa bilog na probinsya Kangalpan, si Congressman na Pilo Garbin asin mga tugang si Congressman Jan-Chan Kanako Bicol. Ang sanggo niyang panlalawigan ng Kangalpan sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kang tulong distrito kang probinsya, kinatawan Carol Sigaso asin man si kinatawan Melissa Badesa. Duma sa 3D si kang probinsya kinatawan Brian Arandi sa inotabi na magigitig na miyembro kang sanggo niyang panlalawigan maray na ito. Panagos mga tugan pagragubnob, kanbulkan mayon, dure sa big pasabili, tinitaas po ang alert level kaya ni Dilagta panagos po nagragubnob. Dumanda ang mga tugang sa mga barangay na rin sa pamitiasan kanbulkan, talagang namamatayan niya mga tugan pagragubnob kanbulkan. I don't know kasi bang gimayapig po si Gob Joey na sabi nga ni mga tugang nakakigwan yung lava fountaining ang bulkan mayon. Ganyan magayon pag ilingon ba gano'n, namiss ko ang araw ko na sitwasyon. Helps keep me together. Sa mga paraong maparasira, nalagantabay na pungunyan pagkauto, maray na mood to tabi sa inyong amin. Ano kung mo sa mga pigala din yung pagutuhan? Aram ko ready na suginang lang tahanan para po sa mga kakiin na mauli alin sa eskwela. Pero ang iba dyan mga tugang nagbabalo na pigato na lang kan magurang, kami kahit kan mga estudyante. Kaya lamang kami nakamati ng araw kan pagatul kay pagsundo. Kakundi mga tugang ang gibo, kahit kan kami mga estudyante. Pag naguruli na mga tugang sumang kaklase, may masabay na kami. Para po sa mga espesyal niya itong amigo nagantabi ng unyan ng pagaga, maray na morning. Sabi ko nga mga tugang madali, makakuaki amigo difícil, makakuaki mga tultul na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pati braso mo gusto pang kauno niyan mga tugang pinag-afford na mga dakilang syunga. Dumasaka pa ko mga barangay official, room naman tabi nito ang barangay pigtatabangan, di mga tugang pigtatabagan. Kung ka barangay secretary, mag-records ka, bako na makiaram ka kan mako muna man trabaho, di ka pwedeng mag-collect na tabo ka man treasure, iyo? Kung may nakolekta ka, ibalik mo tabako man yan sa emo, iyo? Sabay-sabay kita mga tugang through the years. Through 16, sabay-sabay ka mga kita mga tugang dito sa Radyo Ragon. Kami po walang kinikiling, ang napwede sana kung may step ni kami, tayo kami makakakiling. Through the years, sabay-sabay kita mga tugang. Ang lokal na gobyerno kanligasyon sa Panginoon, mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Good morning, tabi sa Indoga Boss. And syempre mga tugang, mga miyembro kang sanggunian, Councilor Sunshine Imperial, ini ang tunay na miyembro kang sanggunian, paglungsod na talagang tunay na amiga, Councilor Alan Rañola. Ini ang mga amigo niya itong daing amnesia. Kapitan Dan Agripa kan Barangay Sansakan de Gaspi. Good morning, Kapdan. Ini ang kapitan na pag-abot mga tugang sa pag-serbi, pag-abot mga tugang sa pag-disperse, pag-asos kampundo kang barangay. Nung kananggan ini mga tugang nakiaram.

0: Kawan kaloy bonggon kan barangay tola-tola. Kagawad yun basenas. Asin sa kabus panyatong amigo na ganta may ngunyan. Good morning ka Kapitan Dindulo Nyes. Kan barangay bagong Abrika Ligas. Wake up Dindulo, good morning.
1: Bed, I know how much we had. I've always been so glad to be.
0: Kung kamutabi na katongtong sa likod kang politiko, di ka umagasang mas maurag pa ka mo sa politiko. Ika di ka nanggad maurag. Di ka pag naurag ka di bisesyo, nagpapagiling ka kimani.
1: Kiss my tears.
0: Sa ilming pigagamit na naman eh, pigigibong peanut butter, ano?
1: Long as it's okay.
0: Pag may nawarang kagawa dyan sa barangay tula-tula, si Kuya Jun na yan. Pag ginanap si Kuya Jun kung sa'yo nagpapagiling kimani. Nauso ba yan man yan eh? Kaito man, so kaito baga kang pandemic baga mga tugang, nauso man kaito si Kapitan tapos sa Tresurira, nagkagwa mga tugang kipaggawat kilato-lato sa Logan Kabarangay. Ang kadangagan, tada mga tugang na bolnot sa kamera, nailing mga tugang sa kamera, nagkagawat kilato-lato sa Albatana. Basta po ako minataramling tapos ko na ako sarong barangay official, sarong taga-media, pag nakakomentar ako mga tugang ng arugan, automatic po madulag ako. Kasi po makasupog na ako lamang isasakripisyo ang sakuyang pag-iriba.

Siyempre, mga tugang ang 54 barangay Kandalaga. Good morning, Otabi, sa Inogabo. Sabi po ni Mayor Vic, kasi man mga miyembro kang sanggunianan. Lalo na mga tugang si Kagawad Bob Magalun, ang Kagawad na may alam, ang Kagawad na ang sulaminting araw, mga tugang magtabang sa mga Daragenyo. Magtabang sa nangangaipo, ang Kagawad na ring amnesia. Pagabot mga tugang sa pagtabang, yaon si Kagawad Bob Magalun. Kaya, count me in! Kung ano man ang sayang mong plano sa mabot na 2028, count me in. Yaon lang ako para magtabang isa'y model. Alam ko since 2019, magkasarabay na kita. Maga 2028 na dapat sarabay-sabay manggiraray kita. Patapos ka na kasi among tulong termino bilang miyembro kang sanggunyang bayan Kandaraga. Anday lamang mga tugang nagbabago kan pagserbi sa mga Daragenyo Kagawad Baba. Siyempre mga tugang ang Kagawad na may alam pagabot sa karahayan kan banuaan yon mga tugang si Attorney Kagawad Ayan Makasinag. Dakol na mga importanteng resolusyon, ordinansa na ipasar para sa karahayan kan mga Daragenyo. Kaya sa gustong makisawsaw dyan, magsawsaw na lang kamo. Ang sakuyang panaba, sinamo mo na barangay sa panginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na pasakuyang bilog na pagiriba, Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Rolanda. Asin ang pinakagwapo kong pagiriba, Kagawad Toy! Ano barang Kagawad Toy? Yabanes. Sa mga maigusing panaba akong mga senior citizen, good morning tabi sa inyo. Kabos, kinang Tisi, walas ko kinang Irling, good morning. And good morning, kinang Pililya ko na. Si Manay Bilin, nakaluto na si Manay Bilin. Ano barang Manay Bilin ang pinuluto mo, Manay Bilin? Ansa ko yung pinakamaurag na amigo, good morning kay amigong Dante ako sa amigo. Good morning, amigo. Magpasalamat kami, amigo, tinay mo na gantitugutan na maglaugdig di sa Arbay sa Bicol Region ng Bagyo. An matibay na kapitan kan Barangay Ilawod, Kapitan Randy Velasco, good morning kasi man si amigang Marlene Clemente Mondejara. An matibay na kapitan kan Barangay Pandan, Kapitan na may arama, Kapitan na may pagsabot, Kapitan Narsing Monreal. An mabalik na kapitan kan Barangay Alcala, good morning tabi Barangay Captain Serlandisa. Basta mga tugang pagmainawar at tabi na kagawad yan sa Barangay Tulator. Anapon mo tabi kagawad tuto, si Kagawad Yon Barsenas, yaon niya nagpapagiling kimani. Sikat ano, sikat mo niyan mga tugang si Kapitan, si Kagawad, na nagpapagiling mga tugang kasabayan sa iyang kabit, nagpapagiling mga tugang sa laugan sa iyang lodging house. Mara, sa paano? Kung magibungan ikaw mo kikarantaduan, sulit na lamang ka muna bubuking, bato? Tapasupog mga tugang pa nagkaburukingan. Kansaro nga niya, nakailing man ako mga tugang duman sa sa pelikula baga mga tugang? Sa television ni Tolfo. Pigpailing naman mga tugang, so kapitan nakabalus mga tugang kan kabarangay niya. Now, kami po tabing mga lalaki, nagdi-discarte kami, pero kung abo man kan pigdi-discarte yan, naman kaming magilibo, natural po, maabo kami. Kung mo yaman, siyempre mo yaman yan mga tugang, bako. Basta ako, hawak ko ang beat, ano ang pakilabot ko sa inyo? Magpa-endorso man kamo, i-endorso man kamo kung si Sena Poncio Pilato. Ang sulaminting apot ko sa inyo, so nag-endorso sa inyo, gabos na boto, makukanya sa bilog niyang barangay. Dahil daw kamo magparadit sa mga arog ka na sitwasyon, maglaban kamo, lumaban kamo. Sabi nga ni mga tugang i-delete Mike and Rick, kasi hindi namin kayo tatantanang, sama-sama tayong magiging taksil. Ano man ang problema dyan pag hawak mo ang beat? Sabay-sabay, clap, galaw lang yan, DJ Uliting. Kung ikatabi Kagawad, ikaw magasang kapitan. Kung ikatabi Kagawad, drum-drumon mo ang trabaho mong tabi kang nasa Lijas Latib. Di ikatabi magkaram kan kapitan. Kundi tabi kung gusto mong magkapitan, magkandidato ka. Bako nang ngunyan pa sa nagrabi ng kiriw-kiriw mo, anapot ano kaya mo? Sa tunog ng disco, wala ng tanong, ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Hoy sa mga taga-ministro, Nuestra Señora de Salvacion, salamat tulong tabi ng marhay, salamat tulong tabi sa pagtabang sa kuya ni Lucas o hapon. Dalanta na iling pasan yun, nagdadangadang pasan akaw, nag-arap po doon akaw. Salamat po tabi ng marhay. Kaya kung ikaw matabang, naman kinakay po na pagparpailing mo, dapat mga tugang kung matabang ka, silensyo sana eh. Sabi nga ni mga tugang ni Kagawad, pilo action bakong tabila. Araw ko nandiyo mga tugang si Kagawad Bob. Pag minatabang si Kagawad Bob, magduman niya ka mo kay Ate Shea. Good morning! Oy, niwat, parang dumun ka na accounting department kan. Daraga, ano, kumusta na lamang ka mo? Naghiro na lamang ka mo ngunyan. May bago na lamang ka mong pagbabago sa trabaho kan sa mga pag-iriba. Ano tabi, Mr. Salya, nariparo mo tabi ang gibo kan sa mong pag-iriba? Dahil takapig pe personal, kundi pigigistataram ko lang ang katotohanan. Ang nangyayari mga tugang kasi kunigwan yung problema sa opisina mo, ara mo yan. Oh,
Kagawad Balin Imperial si Mr. Pio Imperial. Kamuta bi Kagawad Balin, Sir Pio, nakareceive ka mo kaytong additional na pension na pigdataw kang city government because mga tugang nakakuha kinakulaon na income ang city government mga tugang sa operasyon sa pag-staycan SM Dugdi sa Legazpi. Dalanta from thousands to million mga tugang nakuha. Kaya sabi po ni Mayor Isha, mang nakuha niya mga tugang dumantabi sa SM, gagamitin mga tugang na pangtaoning ayuda sa mga senior citizen. Kaya ngunyan nadagdagan ng 770 o 700 mga tugang mga senior citizen sa Legazpi. At sinadagdagan pa po ang silang social pension. Yan ang kamayor na may aksyon, may kamabutan para sa pag-asensukan banwaan bako mga tugang na naglaw ka sa pagiging bulit politiko, naglaw ka sa pagiging servidor para magkapira ka bako. Kaya kung malaw ka mo sa nasaro kailangan mga magiging barangay official, hindi ka mo mag-ibon ng araw ka, magtabang ka mo, bako na magtabang ka mo. Si Michael diyan mga tugang sa Barangay Pandan, asin good morning, Matabi, Kian Montales, diyan mga tugang sa Barangay Pandan, Candaraga. At Pedro, tapos sila na Gloria Mallorca, diyan mga tugang sa Barangay San Vicente, Grande, Candaraga. Good morning, asin good morning, Matabi, kami kong Inwada. Ang pinakamaigos sa kagawad kan Barangay Arga Gawawan, good morning, Tabi, kagawad Bibian Arimado. Asin good morning, kagawad Lusa, Pablo, and of course, mga tugang kikapitan Clemente, kan Barangay. Gawawan, Candaraga. Siyempre po, si Mana Jesusan, Lucilo Buesa. Mana Jesusan, good morning, Tabi, sa imo. And kay Manay Marlene Martinez, Manay Marlene, good morning! Nakaluto ka na Marlene, Manay Marlene. Sabi ni Manay Marlene, kansarong alam, nagulay siya mga tugang kilo-bilo-bilo. Masira mo nito Manay Marlene, may bangot kang tinapa. Diyos ko na sana. Baka pati pangaran mo, malingawan mo dahil mga tugang sa masira mo na pagkagulay ni Manay Marlene kang lubi-lubi. Kaya ito baga Manay Marlene kang nagtitiyos pa kami. Ano, yaon ka madyan ka sa maabot, maanap ka kigulayon, maanap ka mga tugang kinyog, so mga tigdag na nyog. Pag nakailing kami kay tong poning nyog na may laya na. Mapurot papuroton mi mga tugang tapos iba paguli mo sa arong makuntun ka mabunot ka magiris ka masikay to mga tugang sulawas kan tapayo sa dito nung papisa kat mi po yan para sa makakuha din gulayon kaya magayon tabi kagawad Bibian na Arimado na hali ka sa pagtiw sa mamatian mo mga tugang kun paano ka magasin sukan buhay mo asin paano ka magbatrayon po kan buhay mong di ka nakakapirwisyon ng kapwa yo dito sa sahig sabay tayong sasabog. Accounting Department Candaraga, ha, bungkaras ka mo. Pakimonitor tayo ang transaksyon kan mga barangay simon ng municipal Angkoa Candaraga. Bako lang tabi ka mo surat, kundi mag-aksyon ka mo at nalenta ang surat, di man yan kiserbe. May ginibo man nga niya kaming papel, di man yung na-implementar, marasa pa sayang lamang kam ink, sayang lamang kam printer, sayang lamang kan kopo man kundi ay masanin doon matatawan kayo magkakandig kong ka-aksyon. Makasupog na mga tugang sayang kan pirak ni Juan de la Cruz. Kami po, kada kinsinas, may bawa, kada katapusan, may bawasan sa umiyang sweldo ng buwis para pangtabang sa gobyerno. Pero mga tugang gobyerno, ano, ang gobyerno rin mangki problema, anong problema mga tugang sunag-implementar na taga-gobyerno.

33 minutos mga tugang kaarugo ninyo ang pigigibong mga tugang kan lokal ng gobyerno kan Legazpi pagabot mga tugang sa pagtabang talagang maurag po ang pinagigibong niya ni Mayor Isham Ismael. Kaya sunag na taram yan na mabawiun ninyo ang Legazpi. Di bawiun ninyo niya tasa diri ninyo ang Legazpi. Maagi mo na kamo sa kamot kan mga Legazpi nyo para kamo makakawak kay magkakalig mong tabang liwat. Iyo? Si Mayor Isham talagang ang kamabutan niya mga tugang magtabang sa mga taga-Legazpi. Iba talaga ang may alam, iba talaga mga tugang may objektiba. Kaya sabi nga ni mga tugang keto ang isulugan ni Mayor Pino ang bagong Legazpi. Ayon sa mga taga-Matnog, maray na agad o Tabi Sendo Gabo, sabi po ni Kagawad Armando Lomeda. Amigo, good morning Tabi Sendo, may kolega.

0: Oy, kung nakamonitor niya si Manoy Andy, Manoy Andy, pakikita uy do tabi kita kang update diyan sa ano, diyan sa First City Canal Bay, especially itong mga lugar na sabi nga di mga tugang pigtatamaan po tabi kan amo dalan ta habagat kita ngunyan. Ang paros mga tugang pasir niya sa Premier Distrito kang probinsya ay I know na dakol kita diyan matatamaan mga tugang kan bagkan abo halo diyan mga tugang sa bunganga kan bulkan. Okay, mga tugang, sa oras po na 35 minutos na makalisan na alas 11 yung pagkauto. Tamang-tama po, ano makakaurong kung ngunyan? Ang sa... Joko, Jokes, maki-assist daw tabi madali. Sabi ko nga ni mga tugang, makakwado kita ki-informasyon. Dahilan ta, medyo nag-ano ngunyan, medyo sabi nga ni, nag-kukusog ang aktibidad kan Bulkamen. Ang saru sa mga kapitan dyan, mga tugang sa banwaan kan na, baka banwaan ng Ginubatan, nasaru po inyo sa mga nasa lugang 6 km permanent, or bako man, actually bako naman sila sa lugang 6 km permanent DJ zone. Makakwado kita rin pa ngunyan, ali mga tugang sa matibay na kapitan, kan barangay, May phone kan Ginubatan. Kapistim, good morning tabi. Welcome live ka po kinig di sa Radyo Ragon. Hello, Kap. Hello, Kap. Hello. May ano, may tray. Kap, good morning. Hello.
1: Hello, Jess. Good morning.
0: Ay, good morning. Oh. Kap, good morning.
1: Medyo mahina signal dito.
0: Ah, okay na. Okay na. Medyo okay na. Okay ka na po dyan?
1: Mahina signal.
0: Pero sa iyo po, clear na clear ka rin sa kuya. Clear na clear ka rin sa ko.
1: Di ko marinig masyado, Didi.
0: Sige. Okay. Kap, nag-apod kami sa iyo, dalanta, gusto ming maaraman. Kumusta na po ang kamugtakan mo niyang kan barangay Maipon? Dalanta, sabi nga ni Iyaon, kamusta mga lugar na medyo delikado sa pag kuning kaso magkaiguan ng alert level ang Bulkan Mayon? Hello, Kap? Hello? Maluyag ang signal niya. Hello, Kap? Hello?
1: Hello, Jess. Good morning.
0: Yeah, good morning. Oh. Sabi ko, ngunyan baga may possibility na itas ang alert level kan Bulkan. Kamu po dyan sa Maipon, kumusta po kamo ngunyan dyan?
1: Kami dito sa barangay Maipon, under 9 to 10 kilometers ang barangay na sakop ko.
0: Oo.
1: Away from the crater of Mayon Volcano.
0: Oo.
1: Hindi kami pasok sa 6 kilometer permanent danger zone.
0: Opo. Pero po, pagka for example, nagkagawa na kita kay major eruption, nakataas sa alert level 4, ang mga residentes mo, pupig-evacuate man yan?
1: May mga pag-erupt ang Mayon Volcano na ang barangay Maipon residents na experience din naman na darahon sa evacuation center.
0: Oo. So, kumusta man po ang kamugtakan? Ano po, gabus na residentes kan barangay Maipon pag-abot ng major eruption kan Bulkan, pigpapa-evacuate po sinda? O pero nagkapira lang?
1: Opo, kasi ang Purok 5, 6, 7, ito ang kumukumpuesto ng sityo Pamasan Maipon. Mas madistansya na po ya di sa Bulkang Mayon. So hindi naman sinda halos ini-evacuate. Ang mga residentes ko na pigi-evacuar, amo po ang from Purok 1, 2, 3, and 4. Pero as of now, okay man ang sitwasyon naman dito sa barangay Maipon.
0: Oh, pero so far po, di man ka muna kakamate ko niya, di man lamang ka muna babagsakan niya kanabo, alo dyan sa Bulkan. Till now, kasi po, baga, makusog medyo maparos-paros na, and then, sa mga ano, nagtataram na medyo nagraragubnob talaga ang Bulkan. So far po, ngunyan, mga, sabi nga, tranquilo pa man ka muning maray dyan sa Maipon.
1: Yes, as of now, ang barangay Maipon, di kami naka-experience ng asphalt. Kasi pag mayroong asphalt, makusog ang paros, dinadara kang paros ang abo, miminsan nalalampasan ang barangay Maipon.
0: Maswerte pa lang ka mo, tapig lalampasan, ano?
1: Oo, kasi depende yan sa ano, sa lakas ng hangin.
0: So, kaya pa ngunyan
1: ka... Sa ngunyan po, di kami naka-experience ng asphalt.
0: Okay, di congratulations sa deka mo talagang piglalampasan ka mo, talagang may nagbabantay dyan sa lugar nito, di ka mo makanamit yung araw ka na problema.
1: Hindi kaya ang mahal na lola sa Purok Dos Maipon, Ginubatan, Albay.
0: Correct. Now, Cap, aram ko, so this is your last term as barangay captain. Aram ko nakulong kang accomplishment na nagibo dyan sa barangay mo. Now, ngunya na kuning kaso malabo sa eleksyon sa barangay November 2, ano pa po ang mga dapat pang tapuso ni Kapitan Steve?
1: So far, nahihiling ko for improvement and improvement na lang ang Maipon eh. Kasi yung mga major projects o mga pangangaipo ng barangay Maipon, mga basic services, napag-ibo na po.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan na lang i-improve.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, the water supply, mayroon ng napunan, may solar water system na kami sa sitio Pamasan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ang kaipuhan talaga po, magkaroon pa ng pag-develop and ma-improve.
0: Mm-hmm.
1: Manungod naman sa project streetlights, boundary to boundary, gabos na po yan, napabugtakan during my administration, napabugtakan po yan yung mga streetlights. Pero kaya maliwanag na po yan.
0: So,
1: minsan, gusto ko na lang agad-agad ning pangunawa, minsan yung mga bombilya na ton, hindi...
0: Pag minsan na po, na ano
1: man... Hindi naman kinapupundi.
0: So automatic man po.
1: Lang na mapalitan.
0: Oo. So automatic po, may pangsalida man kamo pag-aro ka na, na ano, may pangsalida man kamo if na napundir ang bumbilya.
1: May allocated budget naman ang barangay Maipon para diyan, kasi syempre mahalat-halat for transaction.
0: No, kada kun
1: day man bagang budget paghugot mo sa drawer, steel cabinet, may
0: yes,
1: batang pwede mahugot.
0: Yes. Lalo na pag
1: pa ng papel.
0: Lalo na pag pundukan barangay, lalo pag government fund.
1: Yes,
0: Medyo
1: haurahalawig man yan na proseso.
0: Oo. Now, ngunyan kang araming baga kap kang inot, binaha ka mo dyan. So far, ngunyan, kumusta na po ang Ginubatan? Dahil na kamunag, aram ko, dahil pa man ka mo ngunyan, makamamati kipagbaha, dahil pa man kita nag-uuran. Now, in kaso po, sa mga flood control projects sa dyan, kumusta na po ang implementasyon niya to?
1: Aram mo, sa hapot mo yan, kung natatandaan kang publiko, kasi aram ko, on air tayo, and kung aram mo, nag-aigwabaga kita ng ano, ng Typhoon Amang.
0: Correct.
1: During Typhoon Amang, makusog na bagyo yon, nabago po ang gali.
0: Yung
1: gali na tumutumbok sa barangay Maipon,
0: nasagop.
1: Nailihis po yon sa barangay May during Typhoon Amang.
0: Mm-hmm.
1: So, kan bagyong Amang, sabi ko na bago po yung gali, dumana po yun umagi sa part ng Maninila, part of Tumpa, I think, and kumulusok na po yun doon sa part of Tandarora and Travisia. So, dumana po ang maiwas, ararom na gali. So, ibig sabihin, ang barangay Maipon, hindi na po natumbok ng ararom and maiwas na gali para sa baha. Kaya sa sumunod na mga typhoons, dumana yun na agi ang tubig. Ang barangay Maipon ay safe kami ngunyan sa baha.
0: Pero po may mga flood control projects pa man kamo dyan sa Maipon?
1: Yung ngunyan-ngunyan po, year 2024, year 2025, 2026, wala na po kami ng project para sa concrete dike construction. Wala kaming project po sa concrete dike kasi nabago na nga po yung gali.
0: So nag-anap na ibang location sa mga engineers na pwedeng tawalin na para ma-prevent itong pagbabaka.
1: Yes po.
0: Now, aram ko man kap na iling ko na kanakul-dakul kang project sa pag-implementar sa barangay mo. Sa inhali ang mga pundok kayo? Kasi kita bagay, limited man saan ang pundok kang barangay, maasa ka sa 20%, and then maagad ka kung kiisay na Poncio Pilato, siya na politiko. Now, ngunyan po itong mga project sa pag-implement mo, saan po tabi ahali ang mga pundok kayo?
1: Okay. Unang-una, kung ano yung available funds from the ERA or annual budget ng barangay Maipon, lahat po yan kasi for a project. So syempre may budget na allocated fund. Kasi patutara ko lang pondo, at least nagamit ni po yun yung ira ng barangay o barangay budget para sa mga proyekto nararapat sa barangay kami.
0: Mm-hmm.
1: Aside from that, ano ko po ang mga barangay kagawad to do a resolutions para po sa malakihang project.
0: So, isang mga
1: sa congressman, makaka-request kita dyan ng sabihin tang million cost of million of project igwa dyan. And sa DPWH Paulo and DPWH Region. And ang sarapang dorodakulang project may na maabot na sagkot sa ngunyan, biga-aradalan na po yan, yung flooded area na dating uma, nabaha, way back 2006, so typhoon remain, may plano na po yan na kaagan ni solar irrigation.
0: Wow,
1: mas dako lang project po yan. Million and millions halaga.
0: Hari po sa ilang pondo?
1: Niya.
0: I see. Maswerte talaga.
1: At kahalat ni po yan para sa irrigation ng flooded area sa barangay Maypon. Kaya yung mga uma ng mga parauma sa barangay Maypon, pakihalat-alat na po na mag-ibo and mag-supply ng tubig ang irrigation, ang solar irrigation para sa barangay Maypon.
0: Ano yan? For implementation na tabi yan, Kap?
1: Madali na. Kaunti na lang ang pigtatapos na mga documents ng NEA personnel.
0: Now, with regards po sa social services program, sa armata mambaga po kitang mga barangay official, talagang dulukan kita kan mga problema sa barangay. Now, ikaw po, ano po ang sistema mo para matawan sila kay magkakanigong ayuda?
1: Igwaman kami ki allocated budget para sa ganoong mga programs and projects. Like for example, di man sa pag ano kasi sabi nga ni ang buhay ta bukod pa man niya di ang final destination.
0: Yes,
1: maraming buhay,
0: may gadan, magagadan. Pag buhay magihilang, magad kitabang.
1: Yes, oo. Ang barangay Maypon, during my administration, pag may namaaram, nagpaalam na kapamilya o residente ng barangay Maypon, after na malibing, kailangan nilang po yung death certificate and other pertinent documents, pigtatawan misin na ning 2,000 ayuda. Tabang, ganoon.
0: Oo, 2,000. At least nakunaw niyo na tabang sa pamilya, nakuntios na pamilya. Regardless po yan, Kap, regardless po yan kung anong kamugtakan kan buhay ninda, maski may kaya sinda, automatic po matao ka mo pag may nagadan?
1: Yes po. Automatic po yan. After nakanglibing, process pa man kan mga papeles.
0: Oo, although ang ano paano, ang gadan paano, bako may sunod-sunod, araw kang naghihilang, na pag naghihilang ka, pwedeng sunod-sunod. Ang gadan, pambihira man sana.
1: Yes po, pambihira lang naman.
0: Oo.
1: So, yun po. Pag-abot naman po sa medicine, may allocated fund ang barangay Maypon para sa mga iba-ibang klaseng bulong. Pag nakabakal kami ng bulong, i-turn over naman sa
0: health center.
1: Health center o health station ng barangay Maypon. So we have two health stations sa barangay Maypon. Pamasan, Sitio Pamasan Maypon Health Station and sa Mother Barangay igwa kami ning health station. So parehas mi po yan pig tatawan ning mga bulong na para sa mga residentes na nangangaipokibulong.
0: So, makaugmano pag-araw ka na nadadagog kung programa ka ng mga barangay officials, mga barangay, kasi at least talagang yaong ka nagal sa barangay pag-serve. Kaya ako tabi ka, Steve, pigtatalam ko sa programa ko oral daw, ang barangay pigtatabangan, di pigtatabagan.
1: Ay, yes naman po. Yung mga pondong yan, nakalaan po yan, pangtabang sa tao.
0: Bako pangtabang.
1: Oo, bako pangtabang. Di ko ugali yan.
0: Correct, oo. Iba talaga pag
1: ang pondukan barangay para sa barangay, para sa tao. Sabi nga ni Og, what is due for me will be due for me.
0: Yes.
1: What is due for the barangay,
0: for the barangay
1: will be due for the barangay.
0: Ang for you, ang due for you is the honorarium.
1: Yes.
0: For the barangay is the service.
1: Yes.
0: Oo, ayo.
1: So, ganun lang naman, naglaog ako dyan para sa pagserbisyo sa barangay.
0: Magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay.
1: Oo, naulit-ulit.
0: Oo, ay magkano? Makaugma because...
1: Yun naman po.
0: Oo, makaugma ako because sabi nga ni Proud na Proud ako na may amigo kong arong sa iyong barangay captain na pag-abot sa performance, talagang pag-abot sa ano, talagang din ang nagpapawdyan ng kapitan na Steve Lucis kan barangay may pun kan ginubatan.
1: Ay, yes naman. Sayang naman kasi kang pag... Daog ko dyan bilang barangay official kung di man sana ako maservice sa tao and sa barangay.
0: Iyo
1: po. Sabi nga ni Ipo, naglaog dyan ng mga barangay official to protect lives and property.
0: Mm-hmm.
1: Protektaran mo sinda, pati mga propiedad ninda,
0: and
1: for the general welfare of the barangay and the constituents. Bako pa lang sa diri.
0: Sabi kay ni mga taga San Rafael kang ginubatan, maswerte si Kapitan Steve tanay interview sa programa mo. Sabi kay ni taga Mulad Bukad, kami po tabi inuari man daw ma-interview mo ang kapitan mo. Di ko man kaabisado ang kapitan nindo. Iyo. Limitado lang po ang bisado kong mga barangay officials yan sa ginubatan. Bako arog sa Dargay Legazpi na majority of them, barkada niya to. Pero sa ginubatan, po ang solaminting bistalo kong maurag na kapitan, si Kapitan Steve Lucis kan barangay Pandan. O kan barangay Maipun.
1: Maipun na?
0: Oo, bako na taga Pandan.
1: Sabi ka ni kan mga taga Pandan, kap, balikan mo kami.
0: Oo.
1: So sabi ko, sige, alat-alaton lang, balikan.
0: Iyon nga eh. Oh, pero pabinong tango na si Kapitan Narcing Monreal kang Pandan?
1: Oo, kaya naman. Amigo ko man yan.
0: Ayun. So kapa, salamat nun na makasabay ta ka sa programa. Orgulyo ko, honra ko na makasabay ko ang dati kong pag-iriba, ang dati kong katarbaho, ngunyan kapwa ko na barangay official, sana makasabay ta ka digli sa programa ko.
1: Okay. Thank you so much sa imo tabi, amigo. And siyempre sa mga paradang kan programa ko.
0: Oh,
1: salamat sa pagtaoning oras para madamo giraray ang boses ko sa ere.
0: Okay, so magkasabay kita. Ano oras mo kaya ito? 1, 2, 3? 1, 2, 3.
1: Pinusa ko yung program slot.
0: Oo. Sana magbalik ka sa radyo.
1: Ten to 12 midnight, pang paturog.
0: Ayun nga, eh. Oo. Sana magbalik ka gali sa radyo, ta sayang kan boses mo sa mga request and dedication.
1: Yan, oo.
0: So, mag-relusyon kayo ito.
1: Last term ko lang yun yan.
0: Kaya nga, ano, may plan, maski last term mo na, alam ko, nakaserve ka na for 13 years. So, dekang paano maging nasa legislative ka naman, kasi hali ka na sa magiging executive, gusto mong maging legislative ka naman?
1: May nagpo-post na balikan ko ang pagiging barangay kagawad.
0: Oo, kayang-kaya. Balikan mo.
1: Para makatabang giraray.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So, parang MacArthur, I shall return as barangay councilor.
0: Yes, tamang-tama. Yan ang gusto kong madungog. Amo. So, salamat ulit tabi. Salamat ulit tabi, Kap, na matawan ka ng oras na makasabay ko sa programa ko.
1: Okay, thank you so much.
0: Okay, mga tukoy yan po si Kapitan Esteban Lucis kan Maragay Maipun kan Ginubatan Albay. Dati po kaming magkasabay kami kayto sa DCRC. Kaso lang yung nagkataon na yaw na siya duman sa Banwan kan Ginubatan. Okay, yeah. Ako po yung manggaling sa Daragay. Yo, good morning, Tabi. Kapitan Esteban, salamat. Okay.

0: Masa po kamu tabing mga kagawad na dinanggad kamu mga warat tapag nawara kamu mga barangay kagawad nasa botari yun kamu sa lodging house agdadarada nagmay kasabay kamu tamapagiling kamu kimani magtultol ako again and again for several times sabi ko mga tugang sa barangay official sa media man kung ako siguran magibo mga tugang kikalukuhan automatic po tabi maawol ako absent without official diba dalantade ko yung sakripisyo sa kuyang pagiriba yun po. Oy, good morning sa kuyang guwapong inaanak. Good morning tabi kay Vincent Lopez dyan sa wala pa kamu kuryente dyan. Pulan ko daw si Engineer Lucilo. Sir, amigo, ano na tabi sir nangyari ngun yan sa Aleco? Ano parte na yan kan plano ni Dong i-privatize ang Aleco? Ha? Ah, pirmi ka mong power? Ha? Ah? Ha? Ah? Okay, mga tugang sa oras po na 6 minutos bago mag-do, sinasalo niya si Manoy Andy. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago, laki, reward.
2: Yes, managers. Good morning sa good noon sa mga parantabay. Mm-hmm. Ano yun ba ako ligdi sa Purukuno, sa may Purukuno kan Barangay Lidong, mm-hmm. Santo Domingo Albay, kung sa na mamakidigdian pagragubnog kan na bulkan mayon na iyo ang nadala nga ning magkaharadit ang mga residentes sa digdi. Sa nasambit ng barangay tabi managers.
0: So, sabi mo ni Ano, so, talagang namamatian na talagang pagragubnob?
2: Roger, ang problema lang, ka ining mga residentes digdi, mm-hmm. Maski nga iba ko sila nasa irarong 6 kilometers, pero nahagit sila.
0: Mm-hmm.
2: Na kung dahil naman niya tigagad, umabot ang kabanggihon na...
0: Tuminutok.
2: Saan nga kami makarap-karap?
0: Nga, dahil lamang kimonitoring si Mayor Banda? Dahil lamang siya nagpipipire yung mga MDR Arimon niya?
2: Ang sabi, hindi naman, pero pagkaw po na ang pamahala sa mga barangay kapitanes.
0: Sa bagay, yaw na tayo kasi BDR Arimon, hindi ang nagkakapotsyan.
2: Roger. Mm-hmm. So, mag-interview kita digdi kay residentes. Uno si Madam Helen. Mm-hmm. Madam Helen, Diyos maray na udyo po. Madam. Like kita sa Radyo Ragon, si Maniches Magayaris po ang nasaan ko.
0: Madam, maray na haaga po.
3: Maray na haaga naman po.
0: Ano po ang namamatian ng dungo niya na arog kay ni so, na medyo sabi nga ni bako umari ang kamugtakan kan vulkan. So ngunyan po ano ang namamatian nindo diyan ngunyan?
3: Siyempre po, inot na inot, takot. Mm-mm. Bako lang para sa mga sadere ni Ade, sa mga gurang ni, mga aki.
0: Mm-mm. So ano po talagang namamatian nindo ngunyan? So talagang nagraragublob na gansya, araw kang mga inot na pagtuga?
3: Ngunyan nilang nga ni po ini na experience na maragablob pala ng bukid, takang inot po baga.
0: Mm-mm.
3: Dahil man kami talaga si Paeris na sa mga arong May.
0: Oo.
3: Ngunyan po talaga, ang takot May, mga durubleta, syempre, dawagurangan na po kita.
0: Oo.
3: Ngunyan talaga na-experience na nagraragubnog na ang bukid.
0: Oo.
3: Nagura na kaya bunyo pa po kami sa muyang mga residente.
0: So ngunyan po, nakakamati na kamo kipagbagsakan abo dyan sa lugar nito?
3: Iyo po, kasi banggit po, figura na po kami mga 5:30 po kahapon. Tapos, parang asuktray sa lugar ni.
0: So, siguro araw naman yan ang kapitanin doon. Dahil lamang sa lugar doon sa kapitan, araw ka ng kabuhulin doon na nagura na kita, figura na kita kaya mo?
3: Ang kapitan na may mampu digi sa barangay, nakamonitor mampu sa muya.
0: Oo.
3: Tapos, siguro mampung GC ang purok ni. Kung halimbawa po, kami po bagang purok uno,
0: nakaharani
3: tama yun.
0: Oo.
3: Nag-a-update man po kami sa inda.
0: Kang inut po, nag-evacuate na kamo? Nag-evacuate na kamo?
3: Siyo po.
0: Saan ka mo pigdara?
3: So, last na pagtugak po kang mayo na 2021 yata. Yun na 2022.
0: Mm-hmm.
3: Nasa ibabikal na po kami.
0: Iyo, oo. So, ngunyan po kung yung kaso mag-pautob ng evacuation, talagang ready naman po kamo?
3: Actually po, nag-alat man lang talaga kami na magpautob na singgata. So takot na namamatian po ang mga tao digde. Grabe man baga.
0: Kaya namatian mo na po ang buhay, namatian mo na po tabi ang buhay ka ni Evacuees.
3: Iyo po.
0: Mm-hmm. So kamo man ay, anong saliag nun pirang bulan lang po kamo nag-stay sa evacuation center?
3: Ali po, nakuha na po pag-evacuate ang na-experience ko. May mga 6 months.
0: Ay, sus. Kung basta pang kamugta ka, naroon ka na sa evacuation center ka, amo ano pa ang pagmati na mamatian nito?
3: Pag niyaw po talaga sa evacuation, difficult mo nun ang buhay. Kaya sa mga panahon po na ini, sige man ang mamuya na mag-stay ka sa evacuation.
0: Uh-huh.
3: Pero, kung talaga pong taipuhan baga, handa man po kaming mag-tios.
0: Iyo po. Okay man, ayan. Salamat po nun po sa pagtaon yung oras na makasabay tayo kaligdi sa programa sa Radyo Aragon.
3: Iyo po. Salamat man po.
0: Okay man, Andy.
2: Okay, Manager. So, kasugma, mag-aalasin ko din ako, bigla dang biniklong dito sa lugar na ni. Mm-hmm. Ang pinagitan nila, so mga kaeriban ng mga may edad na,
0: uh-huh,
2: tapos may mga asma.
0: Uh-huh.
2: Ano kanina, inani, madam, sabiha ng 80.
0: Wow.
2: 80 anos.
0: Dapat ko tanong kayo, mag-iwan niya yung pagi si kagawan, si kapitan, o si, yeah, especially ni barangay captain, magkaroon yung direktiba na kung pwede man sana, araw kayo nasa peligro na, pwede na siya nag-dahon sa mga iba kung siya. Iyan lang naman yung manila.
2: Gobernador na Canalbay, nag-bisita sa sentro, dapat nga, hindi niya bisitahon sa Porcuno. Kung ano ang
0: maramo
2: niya, kung ano ang mamatian kan mga residentes hindi.
0: Bakuna na mapapayos ka. Mamatian lang mo yung tumukan sa bulod, mamatian yan pagangaipunuman kan mga residentes. Ano na mamatian nila yung sa presente na nagalburuto ng vulkan?
2: Roger on the tabi, managers. Kahadit mga residences digde, maski nga ni Day Pasinda sa akop kan 6 kilometers permanent danger zone. So, ang darab ko talaga ka, to tabi barages, pag-arab na kanyang sitwasyon kan vulkan mayon, Day ng punduki, burugog-bulog, nasa evacuation center na sinda, maski baku sinda, nasa irarab kan 6 kilometers.
0: Kulag, alat yun pa siguro may magkatirigbak?
2: Roger on that.
0: Bako, maalat pa siguro may matigbak?
2: Roger, tap terminin ng tig pampasandalan, iring alert level 3. May ba naman bagangin yan ang panahon?
0: Ayun nga, kung bumigla ba kayan, maasa ka pa naman sa alert level 3? Kung tigba ka na, maalat ka pa sa level 3? Salbata ng mga pag-isipan.
2: Roger.
0: Oo.
2: Okay, so yan ang natabi manager sa alert sa kuyang location, Andy Madrigaleo, basta Bicolano,
0: Uragon. Uragon. Uragon. Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon na dyan sa Lawas, particularmente dyan. Ay, salamat. Sir, good morning tabi, sir, amigo. Oh, sir, nagkapun ako si Muta. Dyan daw tabi sa may camp, dyan daw po tabi sa may ano baga, airport site. Dyan daw po tabi ngilo since pakasuhapon. Oo, Air Forces Camp. Tagas? Tagas yata po yan, Tagas? Oo. Okay, sige, thank you. Eyo po, oh, sige, okay. Thank you. Okay, inaanak, oh, inapunan ko na po tabi si Engineer Lucilo kan ano, Aleko. Baka pailin na daw tabi inaanak so location nindo dyan. Kailangan nga doon na palang kamugay yung kuryente dyan. Well, dupig paabot ko naman sa ikan na kagipang alo. Inaanak, oh, gana ka, ba't iba nung ngunyan magpasig na dyan si Engineer Lucilo, yo? Good morning tabi Kikagawad Lozano kan Barangay de La Paz Sirman Kikagawad Oy kira mo na si Jermon. Good morning mo na si Manki Jaycee Lozano. Good morning Kagawad Oka Odeber ng Nila Lurilla Maray na morning. Si Manki Kevin Soto sa mga taga Kilakula. Good morning. Oy Maring Dores. Good morning. Oy Maring nagpasiring magako luman madi sa location tala supong ako tagali ako lang malang lalaki luman na batsta. Ang ginibo ko madi din ako nagpakita. Nagyulag na lang lugod ako. Yo, sige. Maparam na ako mga tugang 12 minuto sa mo. Makalisa po ang alas 12. So, sa liwat po sa ngaran ni Kapitan Steve Lucy sa Barangay Mepon, si Sir Lucilo kan Aleko. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, salamat tulong tabi ni Maray na kasabay ko man sa lalo technical si Manoy Joko Diaz. Gamang sa tower si Chip Tupay Dalia. Asin sa inyo gabo, saragang tabi ngayon pagaga Maray na utuapin weekend din happy lunch time.
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay. Uragon 90.7.
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Basta Bicolano o Ragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan.
5: Engimar Camonias.

0: ara! Anirion que s'enca, que l'ho suga!
1: Que s'enca, et que l'ho suga!
0: Energy Bar Ammonias!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
0: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawalin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga. At ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
4: MG Mar Camonias.
5: MG Mar Camonias.

Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ha? Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto, mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangustin extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang

0: rice. Yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Markapi with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10 in 1 plus 1, ibig sabihin ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase, hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po ay mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po ay nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa moringa or malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasu-kasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng malunggay. E sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, inaroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa ataya, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang cholesterol, yung mataas ang blood sugar. Matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na. Ikaw na naka brown rice, ha. Na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong experience.

Lina, mga parents ko. Eh, pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig, eh. Napakasosyal po nito, honey. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, magmarkapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha? Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang markapi with brown rice extract 10-in-1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan, o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay, sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle, sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle, tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayong mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay, yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ayan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Maraming nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yun. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may paraful pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended mga parents kang minamahal. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa GMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents, kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon, ha? Papaya, hinog na papaya. 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya. Gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po at happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: Basta Bicolano o Rago.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, mag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tita, kada tabing ilusyonan ang aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mo siyang buhayo.
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahil kuman kaya aram na gada na pala siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalaki ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
1: Ay po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa Imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa Imo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

99.7, orago na nails 19 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon. And welcome sa programa Oragon sa Hapon Nails. Hello po and hi sa lahat ng aming mga certified listeners. Of course, kay Ligaya. And, samahan ni si Ligaya ha sa programa Oragon sa Hapon till 3 p.m. Kaya abang-abang lang dahil marami tayong mga magagandang tugtugin. Kasing ganda ng ating mga listeners. Kasing gugwapo. Yan, talagang i-enjoy natin na till alas 3 ng hapon. So, dyan lamang kayo. Here's You Take My Breath Away. Sana all. Ano makakahinga? Stay tuned in only here on BIG Double I 90.7 Oragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano nito? Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo, iPhone ako kaya sir, dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Uragun sa Hapon. Sa Hapon.

0: Magandang umaga na rin po yun sa Oragon and Elsa. Nagbabalik sa programang Oragon sa Hapon. And it's 36 after 1. Kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-el. Yes, ako lang itong mga ka-Oragon. Siligaya. Yowza, para sa inyo mga guru greetings. Sige lang, tulay-tulay lang. Isend nyo na sa aming number na 0961-355-6393. Happy Happy Birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kumpleanyo ngayong araw ng Friday.
1: Happy Birthday!
0: Yowza, today is Fly Day mga ka-Oragon. Kaya tutok lang, here's Pare, Mahal Naman Kita. Uy, umami na kayo kay Pare. Stay tuned din on here on Big Double 90.7 Oragon.

0: dapat. Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

KBW 89.7, Oraga na Nails, it's 1:54 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang hapon sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port, dyan sa Taraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, hello din dyan sa Rosales, ito rin dyan sa Pacifica Agrivet. Of course, sa Rodriguez family ng Anislag Relocation, yes, Anislag Banyadero Relocation Site. Yan sa Conde family, most especially kay Ma'am Shi Arlene Conde. Magandang hapon. Uy, tuloy-tuloy lang sa mga pagising pa lang sa mga oras na to. Here's Fra Lipo Lipi, Beauty and Madness. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: bago. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ano galit ni misarong tao? Ay, day? Ika na ni magagong? May kwarta o day? Raot ano galit mo?
1: Masabikulado o ragun?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: ko, considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Uragun.

Ano mga 9.7? Oragon and Yons, tamang oras mga ka-oragon, 14 minutes makalipas lamang ang alas 2 ng pagkahapon. Kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L mga ka-oragon. Yons, siligaya lamang po ito mga ka-oragon. And hello, hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Simula sign on till now, alamin natin kung saan magkakaroon ng power interruption bukas mga ka-oragon. Hanapin natin yan. Eto sa July 18, araw ng Sabado, bukas na pala ito mga ka-oragon. Dahil magkakaroon ng distribution line enhancement activity dyan sa Magiron Pavilion. Ligaw Feeder 2, Magiron Sectional. Dyan sa Ginobatan, Barangays Magiron, Kitago, Kibungbungan, Libas, Mapako, Bulolo, Mauraro, Doña Mercedes, Malipo, Malubago, Sinugtan, Palanas, Ungo, Balete, Upuod, Batbat, Kabalwan. Ayan. So sa kamalig naman barangays, Iluluan, Manauan, Miti, Binandirahan, Parayaan, Cabraran, Pequeño, Grande, Kinartilan. And sa Juvillar naman, Enter, Juvillar, Exep, Barangay San Isidro, Del Rosario, San Roque, Salvacion, Mamlad, and Estrella. O, dyan magkakaroon ng power interruption mga ka-oragon, ha? Kaya mag-charge na ngayon pa lang, i-full charge na yung mga power banks and everything mga ka-oragon. So yes, dyan lamang kayo. More great songs are coming your way. So here's More Than You'll Ever Know. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: regular na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

Radio 99.7. Orago na niya, 5 minuto before sumapit ang 2:40 in the afternoon. Mga minuto. Yes, it's 2:35 mga ka-orago. There you have it. Maghihintay ako. Sabi niya. Sana all hinihintay, diba? Yan, hello sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you, and we love you guys from the bottom of our hearts. Kamusta naman ang araw ng Biyernes din yung mga ka-orago? I hope you're doing well, doing okay, and feeling alright. And of course, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, din sa Maroroy Daraga. Hello sa Astillero family, Makinana family, Gulundrina, and Bahamonde family. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. At syempre dyan sa Puktol, Pilar Sursogon. Shout out sa Makinana and Velasco family. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here's Abra Diwata. Manatiling nakatutok dito lang sa Mix 90.7 Oragon.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The sweetest melodies.
14: So beautiful.
13: And the unforgettable memories.
14: I miss your love since you've been gone.
13: Played in one playlist. You're on Uragon sa hapon.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: 89.7, ora gënë një ozë, there have it, Katy Perry, the one that got away. Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Kasama nyo pa rin ang magandang si Ligaya. Feeling. Yes, shoutout sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you, and we love you guys from the bottom of our hearts. Yes, para pa rin sa mga nais bumati ha, tuloy-tuloy lang. And abangan nyo ang programang Oragon Express with Rod Rabbit. Okay, thank you sa lahat ng ating mga certified listeners. Yan, dyan sa Daraga. Sa mga Daragenyos, sa mga Ligaspenyos. And of course, ingat-ingat dahil talaga namang etong si Mayon ay bumubuga. Ano bang ibinubuga niya, guys? Basta, kidding aside, ingat-ingat po sa lahat. Lagi dapat updated sa mga ganap sa buhay, sa mga nangyayari. And of course, magandang hapon din once again sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday today. Happy Yippee Birthday!
1: Happy Birthday!
0: Yo, so paano yan? Oras na naman para ako'y pansamantalang magbabush. Maraming thank you and I love you guys from the bottom of my heart. Yo, so bukas magsama-sama tayo 9 till 12 noon. Yo, sa programang Oragon Sabado Retro. Happy weekend you all mga ka-Oragon. Stay safe and God bless. Here's the Moves Like Jogger. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. What are you?

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin pinsala ang atay, lalo na kaso ang sobrang alang pagkain ng katuwang rin na maaaring protekta. Be a liver lover!

0: Na. Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart todo panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.

0: ba siya?
1: Pwede! Pwede!
0: Guwapo ba siya?
1: Oo!
0: Ah! Si Rod Rabbit yan!
2: Kapatid, kababalik lang. Yes, hello again. Maganda, talagang magandang lalaki pa rin ako. And who ay hapo na ng, ano mo ngayon? Biyernes na, di ba? Oo, Biyernes na kapatid. Ikalabing pito sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta ako kayo dyan? Mukhang naalog yata uta ko. Galing na ako ng Maynila namin eh. Yan ang sinasabi. Ay, pero in fairness ha, inabot lang ng almost 9 hours. Yeah, to be exact, mga 9 hours lang yung biyahe ko from Quezon City to the terminal up to here in the city, beautiful city of Legazpi. Wala pa rin tatalo sa pag nasa sarili kang lugar na, di ba? Kahit pasabihin natin medyo matatayog ang mga tawag dito, matatayog ang mga buildings doon, pero matatayog pa rin naman yung mga dito sa atin, mga bundok. Wala pa rin tatalo. Hello, isigo, magsama-sama tayo tulabot. Alas igu ho ng hapon na Jessica Sinteresado ka. Magtanong mo ka sa akin, tawagan mo ko, text mo ko, 0961-355-6393. But of course, I'll be more than happy kung ikay magpapantay namin, pupunta ka na istasyon. Magpapatala ka ng kung anumang klaseng merienda pwede mapagsaluhan natin. Pero mas feed ko talaga kapatid kung naandito ka personal. At kinakain natin yung mga dapat kainin na yan habang tayo ay magkadaupang palad naman. Kasama niyo po si Papa Rod. Rod Rabbit till 5 o'clock this afternoon. Ito ang Oragon Express on a hot and sweltering Friday afternoon.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand

0: Mataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
3: I had it all, but I let it slip away.
2: And today,
3: God gave me you.
2: You're on Uragon Express.
4: Express.

0: the music of Lady Gaga and Bradley Cooper. Always remember us this way. Exactly 33 minutes after 3 in the afternoon. Yeah, saying hello mga mga habang po sa ating makarambay ng mga kaparangin na kantabing yung dyan. Sa Albay District Public Market as usual. Nakatutog na naman si Manong Renan, si Papa Joel, si Nanay Edna, si Ate Nerisa, si Manong Ramir, of course, si Manay Juliet, and the rest of the crew, kay Ate Josephine as well as kay Manay Bing. Maraming salamat talaga sa inyo pong arawang pagtutok po naman sa amin.
1: Thank you!
0: Also making a big way right over at Maroroy. Especially mga nandiyan ngayon kumakain sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. Of course, kay Manong Jason, kay Nanay Sarian, kay Manong Ross, and everybody around listening right now. Thanks a lot. Maraming salamat po talaga sa inyong arawang pagtutok sa amin.
1: Thank you!
0: I got more songs coming away and a bit later on, medyo nakakabigla na naman ito kapatid. Tataas na naman pala yung presyuhan ng krudo at saka gasolina by next week, July 21, Tuesday. Abangan nyo kung magkano ha, abangan nyo kung magkano. At baka ma-high blood na naman kayo, maya-maya ng konti yan.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi, the music of Jaira Zaragoza Avanzado. Paano nga ba kung naging tayo? Hindi ko lang alam kung paano mangyayari yun. O siya, eto na, eto na. Eto na yung talagang ikaka-high blood nyo. I'm sorry na, pero kailangan malaman nyo to, especially mga motorista, anumang bihikulo gamit mo, kapatid. Alam mo ba, by Tuesday, July 21, expected hong tataas na naman ang malaki. As in, sabi dito, extra large. As in ha, extra large adjustment ng presyuhan ha, ng krudo at saka gasolina. Yung diesel is expected by around 10 peso and 50 centavos per liter. And then yung gasolina naman ay pwede hong tataas yan ng around 4 pesos and 50 centavos. So roughly 11 pesos ang itataas ng krudo o diesel. And then yung gasolina, nasa 5 pesos ho ang itataas starting Tuesday, that's July 21, next week. Talaga naman, no. Ay, ewan ko. Paano na lang tayo nito? Parang ayoko na gumamit ng ka-auto ko. Kahit nga motosiklo, parang gusto ko na lang maglakad. Lang kakwenta. Just imagine ha, yung krudo ngayon nasa 78 to 79 pesos na. Tapos by next week, matadagdagan pa ng 10 piso. So that's around 80 pesos already. 89 to be exact. Ay, talaga, Lord.

0: Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Saktong 2 minutes before we hit alas 4 po ng hapon. Magandang hapon po sa ating mga rap homes, mga Jimmy drivers on the road na humahataw na naman. Nandyan si na Papa Oka, si na Kuya Ruel, si Sir June and the rest of the gang na talaga namang adik sa Radyo Ragon. At sa kalat po ng mga drivers and conductor ha, ng Kagsawa Travel and Tours na nakaantabay din po sa atin. Maraming salamat talaga.
1: Thank you!
0: Hey, why is this song playing like, not supposed to be playing that song? Wait lang kapatid ha. Anyari doon, bakit nila pumasok yun? Kaya ba sinasabi ko? Anyways, as I was saying, para ho doon sa mga hindi nakarinig ng adlib ko kanina, sabi ko nga by Tuesday, that's July 21, expected na naman hong magkaroon ng big time price hike. Unbelievable. Sabi dito, extra large na pagtaso ng krudo at saka gasolina. Expected po by Tuesday, July 21, tataso ng around 11 pesos. 10.50 na eh. 11 pesos yung krudo and around 5 pesos naman ang itataas kapatid ng gasolina. Ay, talaga naman pag hindi ka nito na bad trip o kaya na hybrid, ewan lang. Ay, nako. Maglakad na lang kaya tayo. Ayoko na magmotor. Ayoko na magkotse. Ganito ang laban natin dito sa Pilipinas. Sila na lang talaga ang yumayaman.

0: dalam mobes. Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Diyan mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragod!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radio Uragun.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon, the Gaspy Jagger Dig Dang is about 18, making 19 minutes after 4. Listang oras. It is already our second hour set. This is a beautiful, though sweltering hot Friday afternoon, the 17th of July 2026. Oye, nga pala, magandang hapon din po sa manakan tayo sa ating yung dyan sa Bigaa. Oh, nakikinig ngayon ang family Alamil at saka ang family, ano ito, Nuarez or Suarez? Letter N kasi nakalagay na Suarez or Nuarez. Especially kay Mama Mila as well as kay Tatay June. Nuarez, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Thank you.
0: Also making a beer again right over at, what is this? Rosales E3. Okay, uli-uli ka na Ati Arian. Ito pa na dyan ngayon si...
2: Gusto po lang naman malaman.
0: Nawala tuloy yung lista. Ito, si Papa Nelson saka si Nanay Rosita. Cheryl, Arian, Grace, Gina, Vicky, and Sheila. Maraming salamat sa pagkikinig.

0: pre, nagtagaro mag-tripon ka? Kan sukat pre, sukat tigbahay ko. Alas dos na ning mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka subanggi. O sa kano gilibo mo? Di naman kumbaga, mala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito na nakaduwang kantaman ako. Ginata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You want it.
10: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.
6: We got it.
10: Kunin mo na ang lahat sa akin.
6: Exclusively.
11: Iba na, ibang-iba ka na nga.
6: Right here on Uragon Express.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
8: 90s.
9: I had it all, but I let it slip away.
8: And today,
9: God gave me
8: Uron, Uragun, Express.

Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi, barely about 3 minutes before alas 5 ho ng hapon. Napakabilis talaga ng oras. Ako ilalayas na muna pansamantala, pero promise again, tomorrow as early as 7, andito na ako para sa palatuntunang Uragon Bicol. Kasama siyempre si kapatid Sally Luces. In the meantime, sige po, lapit na! Sige na po inyong mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto pinaka-abang-abang-abang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimidi! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-asama-sya! Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Friday night ahead of you.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ay, Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon ako siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
0: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello? Anong yes, pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Madam.
7: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
7: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
7: Mas kaya pagkaturong ko. Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
8: Sepi.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
8: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
8: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
8: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
8: Wala na.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
9: Marites Maravillas po. Umumata ko. Yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
9: Maduman talaga ako kay Mamin sa mapa-ice pa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, tagayon po yung Tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
11: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
11: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
11: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
11: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
11: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
11: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
11: 11.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Ako si Rodolfo Velasco.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
12: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
12: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
12: Ngayon.
0: Okay na?
12: Okay.
0: Wala na?
12: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
12: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
12: Iyo.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpesan blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
14: Nagkaroon ako siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
14: Isang beses lang siya.
0: Oh.
14: So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
14: Okay.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
14: Opo, monthly-monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: So, anong yes, pangalan mo?
6: Si Dabwa. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Madam.
7: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
7: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibo. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
7: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mom. Ano pangalan mo?
15: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
15: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
15: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
15: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
15: Wala na.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, Ma'am?
16: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
16: Maduman talaga ako kay Ma'am Nins. Tama pa, ay spa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na
9: mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ikaw at ang iyong kalusugan, puro kalusugan. Yes, kumusta po kayo sa lahat po ng nakatutok na sa akin ngayon? Andito na po ako, live na po ako, mga kaibigan. Live na po ako. Sino ba dyan ang naandyan na at nakatutok na sa akin? Kumusta po sa mga nakikinig po dyan sa Naga City? Sa mga taga, Eagle FM! Sa mga taga Eagle FM, listeners ng Eagle FM, andyan na ba kayo? Wala pa? Bukas na po ba kayo? Naka-hook up na po ba kayo, Eagle FM? O, sige po, yung mga gustong sumali, dahil, ang gaganda ng aking Edison Pearl, malay nyo, kayo ang susunod na manalo. Sa mga gusto pong sumali, share na po ng live. Ang maunang mag-share ng live ay mauuna ring mananalo, o, diba? Yan. Hi, Serene Coral. Hi sa mga listeners mo dyan sa Tabaco City, mga taga. Listeners ng Radyo Persa, mga taga Tabaco City. Bukas po, may check-up po dyan at may dala pong tubig ang ating practitioner. So, ito na yung chance nyo na malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng alkaline water sa inyong katawan at ano ba ang nararamdaman. Pag nakakainom po tayo ng alkaline water, mas madali pong mag-circulate ang dugo. Ito yung natutunaw-tunaw nito, yung mga nagkaklat-klat na dugo sa inyong mga ugat. At mas pinapadali nito ang ating, halimbawa, hindi ka na nahihirapang huminga, hindi ka na hinihingal, hindi ka na rin constipated, at pinapaganda ang ating skin, pati ang ating mukha. Tingnan yung mukha ni Ma'am Minso. Oh, magandang skin ko, di ba? Aha, sige. Galing lang kami sa labas. Pumunta kami sa zoo. At nakakita ko ng mga koala. Oh, di ba? Gusto ko nga kunin yung isa, ilagay ko sa aking bag. Kaya lang, baka mahuli ako ng pulis, makulong ako dito. Kaya binili ko na lang yung stuffed toys na koala. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga koala. Alam niyo naman si Ma'am Nins, mahilig si Ma'am Nins sa mga pet. Mahilig ako mag-pet. Mahilig ako sa dog, mahilig ako sa cat. Gusto ko ng magkaroon ako ng fish. Maraming fish sa ilalim ng bahay ko, kaya lang hindi pwede kasi maliit lang yung aming lote. Kaya pag ako nagkaroon ng farm, mag-aalaga ako ng maraming fish, yung kinakain at hindi kinakain, di ba? Okay, so kayo dyan, kumusta? Ito po yung ating tambiolo, maya-maya lang ay mapupuno na to. Alam niyo mga kaibigan, may good news ako sa inyo. Ang gaganda ng mga pearl na pinapamigay ko. Alam niyo kung anong size sila? 6 to 7 mm. Ang cute! Ang cute ng 6 to 7 mm. Talagang pag kayo ay nabigyan ko nito, mamahalin niyo ako kasi ang cute talaga. Meron na bang nakapagbigay sa iyo ng pearls na legit at hindi po yung mga hindi siya basta-basta fresh water pearl at hindi rin siya plastic. Sa totoo lang, mahirap hanapin yan. Pero dahil ako, lagi kong gusto na ang mga viewers ko, ang mga listeners ko, ay laging masaya. So, hindi kayo makakapag-chat. Hello, ba't na agad yung aking cellphone, ang aking, sige, tingnan natin kung aabot.

0: Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hi, Vibe! Kasi ang dami nating ipapamigay. Oh, ang ganda-ganda po ng mga ipapamigay nating pearl. Ito ho, tingnan nyo yung picture. Ready na siya. Kaya lang, ilan pa lang ba ang nananalo ng pearls? Ilan pa lang ang mga may birthday na nanalo ng pearls? Ito na po siya, oh. Oh! 6 to 8 mm yan. Dala-dala ko na yan. At ilalagay ko na lang sa mga boxes. Kaya para manalo kayo, gawin po, ganito ang gagawin nyo, ha? Like muna. Share. And comment. Yung itim, anak. Yung itim yung ano niya, ito. Andun naman sa saksakan. Andun lang. Tingnan ko nga yun, isa. Hindi ito, yung ano kasi isa-charge ko doon. Yung ano, wire. Yung hawak mo, wire. Itong ganito, oh.
1: Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin ha. Sutula ako talaga.
0: Ano yung live natin, makukukul kasi nalobat si Madam Nims. Ayan. Naka-charge na. Signal. Mahina ang signal. Kumusta po? Sa mga sa 200 ko dyan na viewers. Hello, Serene. Ayan, mamaya na po ako magsusulat ng mga sumasali, ha? Ang gawin niyo na lang muna, mag-share na lang kayo ng mag-share ng live ko. Para po tayo ay makapag dere-derecho na po ng ating talakayan, ano? So, ano pa ang mga masama nyo dyan na nararamdaman? Ano ba yung mga masasakit niya dyan sa inyong mga katawan? Meron ba? Kung meron po, okay, mag-alala, meron pong natural na pamamaraan na panggagamot para dyan. Unang-una, umpisahan natin sa tubig. Sa tamang pag-inom ng tamang tubig para sa inyong katawan. Ano ba ang tamang tubig para sa inyong katawan, mga kaibigan? Ha? So, ito po. Unang-una, marami po tayong klase ng tubig. Meron tayong distilled. Yung distilled, wala na po yan ng minerals. Or, wala na po yan ng mga nutrients. Wala na po yan. Dead water na po yan. So, umiinom kayo ng dead water. Pero, pag uminom naman kayo ng alkaline water, mayaman pa po to sa minerals at sa mga kailangan ng ating katawan. Minerals. Okay? Especially oxygenated po to kasi ang tawag dito, ionized water po to. So, rich in oxygen, pag umiinom po kayo ng alkaline, nahahydrate lahat ng inyong mga cells. So, pag hydrated, hindi nagkakasakit. Pero pag dehydrated ang ating mga cells, lahat ng klaseng sakit ay dumarapo, especially ang cancer. Kaya po alam nyo, totoo po talaga, dun sa mga taong may predisposition ng cancer, kumbaga it runs in the family, hereditary, kahit ano pong gawin mo, hindi ka makakaiwas sa cancer. Kasi dala-dala, nasa DNA mo na yan. Ang kailangan mo na lang ay umiwas ka sa mga cancer-causing foods at uminom ka ng tubig na 9.5 pH alkaline water. Natutunaw nito ang mga bukol-bukol, natutunaw nito ang mga nagsisimula na pong mga cancer cells na lumalaki at nagiging buhay na buhay at tinitira yung ating mga normal cells. Yung mga cancer cells ay abnormal cells po yan, ha? So, ang abnormal cells ay lalong dumarami pag hindi po kayo tumigil sa kakakain ng mga ma-chemicals na pagkain, ma-preservatives, mga rich in fats, matataba. Ano ba yung mga matataba? Yung matataba ay yung mga lana na nabibili dyan sa mga market or dyan sa mga grocery. Yan.

makakabang pagkain dahil hindi na kayo masyadong kumakain ng mga hindi mataba at hindi mayaman sa mantika. Okay, kaya lagi po nating tandaan mga kaibigan, kung gusto nating maging healthy, dapat po ay ingatan natin ang ating katawan. Dapat lahat ng ating mga kinakain ay tinitingnan muna natin kung ito ba ay may sustansya pa, kung ito ba ay kailangan ng ating katawan, o ito ba ay nakakabusog lang. Baka ito ay nakakapagpalala ng cancer. Ano ba yung mga pagkain nakakapagpalala ng cancer? Basta ko po ha, number one, fatty foods, ma-oil. Number two, preservative foods, mga walayan pong mga vitamina. Number three, pag nasobrahan ka pong acidic dahil sa everyday ang kinakain mo 3 times a day, ay puros na lang po meat. Tapos kulang ang fiber, kulang ang gulay, kulang ang prutas. Dahil nga po, carnivorous kayo. Kagaya ko noong ako'y bata-bata pa. Kaya kung gusto mo na hindi ka magkaroon ng cancer, huwag mong ilubog yung pagkain mo sa mantika. Ha? Tsaka yung mantika ay mahirap po yan tunawin sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kung ang iniinom mong tubig ay hindi naman alkaline at yan po ay malamig. Dahil lalong tumitigas yung mga taba na yan sa loob ng ating katawan. Okay? So, may mga bagay-bagay na nakakapagpalala or nakakapagpabalik-balik ng ating mga sakit. Unang-una, sa klase ng ating environment, kung polluted, lahat ng pollution, lahat ng dumi sa air ay napupunta sa baga mo. Do you think ang polluted air, polluted environment, andyan yung mga usok ng sigarilyo, andyan yung mga usok ng mga tabotso, andyan yung amoy ng mga, anong tawag dito, animals, ha? Dahil sa mga pag-aalaga, sa poultry. Do you think hindi po yan, hindi po yan makakasira sa ating lungs? Or kahit na nga lang po yung sigarilyo, nakakapag-cause na po yan ng cancer. Sa mga babaeng nagsisigarilyo ang asawa, magingat po kayo, iwas-iwas na sa inyong asawa, especially kung hindi mapagsabihan na andyan sa loob ng bahay nagsisigarilyo. So, marami po tayong dapat malaman tungkol sa mga nag-yosi. Okay? Pangalawa, pag po tayo ay mahilig sa maaalat, nagkakaroon po tayo ng mga chronic disease. Katulad ng hindi nyo alam, malala na pala, yung inyong sakit sa kidney. Chronic pabalik-balik na pananakit ng balakang, UTI, pananakit ng pag-ihi, at pag malala na yung kidney nyo, hindi na po kayo niyan makakatulog. So, ano ang dapat gawin? Kasi po tayo ay, alimbawa, may asawa tayong nagsisigarilyo, pollution po yan na naamoy natin, so hindi po tayo safe. Hindi safe ang baga natin. Anong gagawin mo? Alam nga namang hiwalayan mo ang asawa mo. Pwede naman po yan mapakiusapan. Ha? Dahil sabi ko nga po sa inyo, ako po, meron po akong pamangkin na since bata pa yung mga anak niya, maaga po siya nag-asawa, yung kanyang asawa ay chain smoker. So, naninigarilyo siya sa loob ng bahay. Hanggang nagkaroon siya ng dalawang anak. Tapos yung dalawang anak niya, laging may sakit sa baga. Noong magkaedad na sila ng mga 10 years old, di 10 years old na rin silang nagsasama ng asawa niya, laging masakit po ang kanyang dibdib. Ay, yung dibdib. Tapos alam niyo yung kanyang pag-ubo. Naririnig niyo po, ganito lang, ighim lang. Dati once a month, naging once a week, naging once a day, naging every minute, nag-iighim. Tapos, pinabayaan niya lang. Kahit po, ginagamot ko ng ECCS, hindi naman po kaya. So, may mga supplement para sa baga, may mga supplement para sa kidney, pero minsan, hindi na rin kaya kasi maghapon, yun pa rin ang naamoy mo, usok ng sigarilyo ng asawa mo. Bigla pong sumakit yung dibdib at hindi na nakahinga. Dinala sa hospital.
pina-x-ray, pina-check-upan. Ang sabi ng doktor, may pneumonia. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung anong pwedeng gawin sa atin ng sakit na pneumonia? Ha? Ano ba ang pwedeng mangyari sa atin pag ang sakit mo po ay pneumonia? Okay? Pneumonia. Ano ba yung mga sintomas niyan, mga kaibigan? Ha? Ano ba ang sintomas ng pneumonia? Ito ba'y delikado? Ito ba'y dapat nating bantayan? Ito ba dapat nating aking tawag dito, mother-in-law is pneumonia. At nakakatakot po yung sakit na yan, ha? Kasi traidor talaga yan. At ang pneumonia ay nakukuha pag kayo po ay nagyosi. Ha? Nagyosi po kayo? O, sino dyan ang mga parayosi? Sino dyan ang mga nagyosi? So, ito yung mga dapat yung malaman pag kayo po ay nagyosi. Pwede po yan mahulog sa pneumonia. Or hindi naman kayo nagyosi, pero exposed kayo sa mga nagyosi kasi yung may tindahan kayo, yung asawa nyo, yung lolo nyo, yung lolol, o yung mga kapatid na lalaki, lahat sila nagyosi. Okay? Ayan. Dapat po, mga kaibigan, ha? Mag-ingat po tayo. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, kawawa tayo, mga kaibigan. Okay? Kawawa po talaga tayo. Mahal ang magkasakit ng sa baga at sa puso. Ito po ay infection sa baga. Ah, lagi po itong pabalik-balik na ubo, sipon, at pag malala na, hirap na po sa paghinga. At hindi lang yan, ha? Pag malala na, naninikip na ang dibdib. Pag pinabayaan nyo, baka mamaya maging cancer pa yan ang inyong baga. Okay? So, yung may mga ubo dyan na halos isang taon na, hindi nyo naman po nawawala, hindi naman ginagamot kasi paulit-ulit lang. Yung ating ginagawa, yung ating paglanghap, kung hindi ka naman nagsisigarilyo, nakakalanghap ka. Ah, so, tingnan mo yung kulay ng iyong sipon. Baka ubo na, o berde na, baka dilaw na, o berde. Minsan may dugo. O yan, sign na po yan na meron na po kayong pneumonia. Ha? Tapos minsan, laging masakit ang dibdib nyo, pabalik-balik yung ubo. Akala nyo, ano lang, trangkaso, infection na pala sa baga. Okay? Sinasamahan ng labis na pamamawis at panginginig. Pananakip ng dibdib, paninikip ng dibdib, or laging masakit ang tiyan. Yun pala, pneumonia na ano. Labis na pagkapagod kahit maghapon lang naman, nakaupo, hingal. At pagkawala ng gana sa pagkain. Nagsusuka at nagtatae. Oh my God, baka noon chain smoker ka, ngayon lang lumabas yung mga sintomas. At paano ba natin ito dapat gamutin para makaiwas tayo sa malalang, kumbaga malala na at marami ng komplikasyon? Dapat ang ubot sipon hanggang 6 months na, ipakonsulta nyo na, magpa-x-ray na po kayo. At yung mga mahal sa buhay nyo, pag nalaman nyo kung anong sakit mo, ingatan nyo na, kawawa naman sila, di ba? Dahil kung ito ay mabigyan naman ng agarang lunas, maaagapan. Pero pag pinabayaan, ay patuloy na lalala. Okay? Sige po. Ano oras na ba? Pag 5:45, hindi na po tayo mag-a-accept ng mga mag-share. Yung mga nauna lang po dito, yan lang po ang aking isusulat. Ano ang inyong mapapanalunan? Pagbalik ko po sa Lunes, Martes lalabas ako, ipapamigay ko na po yung mga bigas na napanalunan nyo. Okay? Iikot na ako para makuha nyo yung mga pinanalunan nyo pong mga bigas. At kape. And syempre, at yung ating dalawa pa lang ata ang nananalo ng Hikaw. Ang isa taga Naga City, pero dadalhin ko po yan sa
Wednesday. Ang isa naman, taga rito lang, kung ikaw ay birthday mo ngayong July, mag-PM ka lang sa akin. I love Pearl. Kasi birthday ko po ngayon na July. Kung birthday ng anak mo, dapat makita ko po yung kanyang ID. Pwede naman, kung lalaki ka, sabihin mo, I love Pearl para sa asawa ko na birthday ngayong July. Ikaw ang mananalo. Meron ka ng pangregalo sa iyong asawa. Habi ni Opelia Banda, mabuhay ka, ma'am Nins. Marami pang buhay ang iyong matutulungan. Yes, dapat mabuhay tayo ng matagal. Kasi ako po, alam niyo mga kaibigan, kung anong kasiyahan ko sa buhay ko. Ang makita kayong masaya, ang makita kayong nabibigyan ko, natutuwa. At ang makita kayong walang anumang sakit. Nga, di ba? Pwede po magpalista sa paraffle. Yes, Melinda ate, kasi meron ka pong share buds. Meron ka rin share buds, Sony, Sunny, 14. Lizal Armas, wala kang share buds. Nasaan na punta yung share buds mo? Naglayog na. At si Tina Aranya, may share buds. So, lahat po kayo, happy birthday, Mom Nins. Yes, birthday ngayon ng asawa ko. At syempre, ang aming kasiyahan sa buhay ay makasama yung aming mga mahal na anak. Malalaki na pong anak namin, pero ang asawa ko talaga sobrang mapagmahal na ama. Kaya, yan, andito kami para makasama silang lahat. Yun kasi yung usapan namin na once a year, kailangan pag birthday niya, magkasama-sama kami. Walang magtatrabaho. Pero tignan nyo ako, nagtatrabaho pa rin. Kanina may mga nagpapa-online. Nag-online pa niya ako kahit nandun kami sa Zoo. O may mga nagpapa-check up sa Legazpi online. O yun, upo ako sa gilid, mag-online. Wala namang bakasyon. Hindi, okay lang yan. Kasi lagi naman po natin sinasabi, mauna ang ating kalagayan, mauna ang ating health. So, pag may magpapacheck up, magche-check up po ako, okay? Nakahook up na ang Sigaw News FM, nakahook up na si Serenek Ral, nakahook up na ang Wow! Na marami po tayong listeners dyan sa Sorsogon, sa Pilar, sa Bulan. Hello po mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan ang pangalan ko ha. Ma'am Nins Rosal, ang natural, ang inyong kaagapay sa inyong kalusugan. Sana lahat kayo healthy. Sana walang malnourished albay. Sana lahat po sila maganda ang kanilang kalusugan. At para makasiguro na maganda ang kalusugan ng mga bata, alam niyo po, marami na po akong napabook ng mga schools. And sana itong mga schools na to ay dire-diretso na po ang ating pagpupud feeding program sa kanila. Okay, so ito po yung mga eskwelahan na ating pupuntahan. Nakapabook na po kami ng Istansa Elementary School, Buena Vista, Imalnod, Maslog, Humapon. And dyan sa Dapdap, isasabay ko na ha, Dapdap. So ito po, pupuntahan ko po to every Friday. Every Friday of the month ay lahat po sila ay makakakain ng ating ipag-prepare na masustansyang pagkain. Ano nga ba ang masustansya? Gulay. Ah, diba? Yan ay masustansya. Ilalagay natin yan sa kanilang meal. Okay? So, kahit pa yan 500, 700, sabi sa Humapon, 700 daw. Lahat po yan ay makakatikim ng means. Best juice, 25 and 1. So, para naman po sa loob ng isang linggo na talagang pinainom mo yan araw-araw ng Nins juice, makikita ni nanay ang pagbabago. Magiging healthy, magiging magaling sa pagkain, magiging hindi nabugnutin, at magaganda po talaga ang kulay nila. So, gusto ko po, andun ang mga nanay para turuan natin kung paano maging healthy ang kanilang mga anak. O, diba? Wow Smile Radio! Okay. Papid up. Sorry, sagot. Pilar and Bulan. At saka, magandang hapon po. Magandang hapon naman sa inyo. 5:42 na. Nag-share na ba kayo ng live ko? Sige, i-share nyo pa ng isa pa para lumabas ang inyong share buds.
Diyan naman po sa mga barangay na nakausap na natin at napaalam na natin na tayo po ay mag-outreach sa kanila. Kasi pag nagpunta po ako sa inyong barangay, 200 na nanay, senior citizen, at yung mga may sakit, at mga solo parent, PWD, ang bibigyan ko po ng libreng, libreng bigas, libreng supplement, libreng eye spa, ear spa, eyewear, therapy. 7-in-1 na libre po, ha? 7-in-1. So, ang kailangan nyo lang po ay i-avail lang yung pampatak natin. Kasi ang makukuha nyo po ay worth 2,000 pesos of product and services. Kasi ko po, kasi gusto ko maging healthy kayo. Ang mata naman natin ay dapat hindi lang puro linis. Kailangan linisin din natin ang loob ng ating katawan. Ingatan natin ang ating mata kasi pag mataas ang blood sugar, dyan po nagsisimula na lumabo ang mata, nahihilo, nasusuka, at pag nasobrahan na mataas ang sugar mo, manginginig ka na lang, at ikaw ay tawag dito, pwedeng magkaroon ng brain damage or pwede kang ma-stroke dahil sa taas ng blood sugar mo. Kaya dapat mga kaibigan, pag naramdaman nyo na yung mga sintomas ng isang taong mataas ang blood sugar, magpa-check up na po kayo. Ano? So, meron din naman po dyan sa wellness ko na blood sugar check. Libre po yan. Punta na lang kayo pag nagpa-check up kayo. Ililibre ko pa ang blood sugar check nyo. And, yung mga signs ha, laging uhaw, laging dry ang mouth, parang gusto mo uminom ng uminom, nahihilo, nangihina, ano pa, inang ihi sa gabi. Pag kayo po ay 5 beses, kung gumising at umihi, dapat na po. Hello, ano pa yung inyong blood sugar? So, dapat ang paghihi lang, pagtulog, tsaka pagising. Pag kayo po ay nagigising ng, di ba natulog ka ng 10, o mag-ihi ka na, gigising ka ng 12, gigising ka ng 2, gigising ka ng 4, at 5, o 5 lahat ang inihi mo, mataas po ang blood sugar mo, or may sakit ka sa kidney, or sa mga babae naman, baka may mga bukol po kayo sa inyong obaryo. Ha, so maraming kadahilanan, pero ang pinaka-the best ay malaman mo kung normal ang blood sugar mo. Every 6 months, magpa-blood camp po kayo. Importante po yan kasi minsan, traitor po ang sakit sa kidney. Nararamdaman na lang yan pag malala na po ang inyong mga sakit. Malala na ang inyong blood sugar. Alam niyo mga kaibigan, umabot ako sa point na nagbibarid ang blood sugar ko. Pero dahil sa sobrang lakas ng immune system ko, hindi ko kinailangan magpa-insulin. Ang ginamot ko lang yung gamot ko. At tamang dieta, huwag mag-soft drinks, huwag kumain ng maraming kanin kasabay ng maraming karne, huwag kumain araw-araw ng too much bread. More on gulay talaga. Ngayon, pag puro gulay, ang ihalo mo dyan, wag po kayong tawag dito, yung fasting na ginagawa ng mga low carbs, ay baka hindi nyo kayanin. Ano? Kasi yung mga naglo-low carbs, more on protein, more on meat. So, bawal naman po sa atin yung mga ma-oil, diba? Lalong-lalo na po, kung masyado na pong barado ang ugat mo, hinihingal ka na kahit nakaupo, o nahihilo ka na at nasusuka, hindi ka na nakakatulog kasi pag barado ang ugat sa puso, barado na rin yung ugat sa ulo. Kaya nararamdaman na yan. Pag paulit-ulit yan, at araw-araw pag kinakain mo ay mga ma-oil, pwede ka pong ma-stroke. Ang nai-stroke, yung mga taong nababara na po, ang ugat sa brain, ang ugat sa puso, yan naman ay ina-atake. Yung mga nababara ang ugat sa brain naman, sila ay nai-stroke. O, diba? O, sige. Marami tayong gustong pag-aralan, marami tayong gustong ituro, kinukulang lang tayo sa oras. Kasi dapat ang mga katulad ko, dapat po talaga araw-araw pa rin yan pong nag-aaral. Para marami po tayong ma-share sa ating mga viewers at sa ating mga listeners. Katulad ng, hindi naman maganda ang araw-araw nagkakarne. Pag bata pa, araw-araw ka kumakain ng karne, mararamdaman mo ang sakit mo pag edad mo ng 50.
At mararamdaman mo yung high blood mo pag meat eater ka pag edad mong 40. At mararamdaman mo yung sakit mo sa kidney na mataas na pala yung creatinine mo dahil sa too much protein pag edad mo rin ng 30. Pero sa mga bata, hindi na po minsan inaabot ng 30, 16 pa lang, dinadialysis na. Kaya tayo mga nanay, ang obligasyon natin, hindi lang ang pakainin ng ating mga anak, kundi ang idisiplina sila sa tamang pagkain. Kasi kung hindi mo naman didisiplinahin yan sa tamang pagkain, ang patutunguhan pa rin yan ay sakit. So pag may sakit na yung mga anak natin, saka lang natin na naiintindihan, pero too late na. Ayan ha, sino ba ang may mga birthday ng July? Ay, wag po kayong mag-alala, mga may birthday ng August. Marami po akong dalang legit na pearl, size 6 to 8 mm. Sobrang cute, super cute. Okay, ako nga nakapili na ako 10, kasi 10 kulay yon. So, yan po, para maging masaya naman yung mga nanay na katulad ko, na minsan, hindi po nabibigyan ni Mister ng regalong alahas kasi kulang nga po ang pera. Sumali lang po kayo dito. Pwedeng mag-share si Agum Nindo, pwedeng mag-share si Aki Nindo, pwede ka mo. O, diba? Pag birthday nindo ng July, August, September, October, November, meron pa tayo niyan, ipapamigay na legit na pearl. Pag uwi ko po, susuotin ko at ipapakita ko sa inyo sa live ko, ha? So yan, sana naman po magustuhan nyo, sana maging masaya kayo, sana maalala nyo naman si Ma'am Nins, ang natural. Pag kayo po ay nanalo at nakita nyo sa inyong earrings, sa inyong ears, yung napanalunan nyo, okay? Wala naman po akong gustong mangyari, kundi magbigay ng kasiyahan sa bawat nanay ang makita ang mga anak na healthy at matalino, ang makita ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang nanay, lolo, lola, na healthy. Kahit wala po maraming pera, basta walang sakit, okay na yan. Anuhin mo naman ng maraming pera, wala namang peace of mind, hindi nakakatulog sa dami ng ginawa niya ng kabulastugan, siya po ay minumura. Akala mo marami ang nagmamahal, marami ang nagpipray sa'yo, pero marami rin ang nagmumura sa'yo dahil sa ginawa niyong mga pagganakaw sa kaba ng bayan, di ba? Mga project na hindi naman ginawa, nakabulantag lang, nawala na yung pondo, nasa bulsa na nila, nasa yaman na nila ang pondo ng bayan. Ninakawan nyo ang mga tao ng kinabukasan. Imbis na maganda ang kinabukasan, wala nang kinabukasan. O ito po, mag-uumpisa na po ako magsulat, ha? Magsulat na po ako ng mga nag-share. Okay, sabi ni Tess Abad, I love Means Cafe. Anong oras ka ba nag-share? Anong oras na? 5:50 na. Doon tayo mag-umpisa sa pinakauna, yung mga pinakaunang nag-share. Okay, sabi ni Banzuela Ibala, aha, maray na hapon. Boju Enalin, wala ka pang share bad? Si Ibarra, meron na. Okay, Ibarra, ano ba ang gusto mo? Lahat ata na panalunan mo na. Happy birthday, Sir Raul. Ito na, Ibarra, ha? Ito na, ikaw ang unang. Ako ko dito ilalagay. Kasi, ikaw ang unang nag-share. At, ang unang nag-share, ang pinakaunang nag-share, simula bukas, iipunin ko, pag nauna ka nag-share at nakasampu ka na, meron kang isang kape. Okay? Jerusalem, ano yung tawag dito? Jerulen Reblano, wala ka pang share buds. Sigaw FM, naka-hook up na. Padang po ako. Wow, smile, naka-hook up na. Si Marbik Buban. Marbik Buban. Magandang hapon. Okay, Marbik Buban. Oo, isasali-sali na natin dito lahat. Yung mga gusto lang ng bigas, gusto ng kape, sabihin na lang po, ano? Si Barbena, ba't nawala yung ano mo, Ma'am Barbena? Nawala yung sharer buds mo. Banzuela Ibarra, Nins Cafe and Rice. Okay. Adeline Carretero, wala ka pang share buds pero nanalo ka na kahapon.
DWGBFM, nakatutok na. Mark Angelo, walang shower bags. Sunny 14, anong gusto mong mapanalunan? Okay. Aha. Wala siyang sinabi, basta isasali natin siya. Mark Angelo, wala pang shower bags. Mabik Buban, meron na. Quel Dayaw, God bless po, Ma'am Means. Okay, Quel Dayaw, nahihiya si Ma'am kung ano gusto niyang sabihin. Pero dahil nag-share ka, isasali kita, Quel Dayaw. Femani, Sunny 14, Banzuela Ibarra. Okay, si Femanis, nag-share siya. Si Dolor, Sunny 14, Mabik, lahat nakasulat na. Si Leona Marco. Okay, Leona Marco, happy birthday daw sa husband ko. Salamat. Leona Marco, Mabik Buban, Bulan, Buban ba yan? Neyalin, shout out. Oh, ano pala sa akin si Neyalin. Hello, Neyalin. Manzuela, Caldayaw, Femani, Nayalin, aha. Sabi ni Nayalin, sana mapili ako sa hikaw. Okay, Nayalin. Ano ba ang kulay ng hikaw na gusto mo? Oho, manalase. Hikaw ang gusto niya. Okay, may shower buds ka na. Eto na. Meron pa akong 5 minutes, hayaan niyo po. Si Crizel Safe, meron po sa akin tuhod ko po. Masakit yung tuhod mo. Shout out sa Nins Wellness Family. Crizel Safe, kahit kapi lang po. Oo, pwede naman kitang bigyan. Basta nanalo ka dahil may share buds ka. Wala ka pa kasing share buds. Mag-share ka lang ng mag-share. Si Dolor Oliveros de Lumen, don't like and share. I love pearl white and alkaline water and Nins Cafe. Okay, wala ka pang sharer buds. I love pearl white. Okay, Nayalin, granted. Mabek Dula, Ma'am, I love Nins alkaline water or 7-in-1. God bless. Don't like and share na po. Okay, Franz Bagolo. Mabek Valenzuela Buban. Alicia Kining. Mabek Dula. Nakapagpalakas po ng buto ang alkaline, kaya nag-alkaline water po tayo lahat. Yes. Shin Kining. Ano pa? Sino pa? Wow Smile. Annalisa Medalyado. Rosemary Loda. Marin Hapon. Janeline Bejerano. Shanaline Petes Barya. Shanaline Petes Barya. Ano ba ang gusto mo, Shanaline? Basta po, yung mga gusto po ng mga pearl, dapat birthday nyo ngayong buwan, ha? Kung wala po kayong, hindi nyo po birthday ngayong buwan, sa susunod na buwan na birthday nyo na, okay? Telda Siciliano. Hello, Agnes Lanzoles Inahe. Magandang hapon, mamins. Wala ka pang share, but si Maria Carmen Ramirez, meron na. Anong gusto mo, Maria Carmen? Wala. O sige, ako na lang bahala kung anong mabunot ko, ha? Maria Carmen, apelido mo, si Ramirez. Okay, ano-ano mo si Josh Ramirez, yung pamangkin ko. Chris Napoles. Okay, Chris, kasali ka. Chris Napoles. Okay, mag-raffle na po tayo. Lizelle Armes, may 4 minutes pa tayo. Okay, FM, sorry, sagon. Naka-hook up na. Tina Aranya, I love Nins Rice. Sunny 14, Jane Lucero, I love pearl para sa dalaga ko. Ano ang birthday niya, Jane? Jane Lucero, dapat birthday niya, okay? Birthday niya, hindi lang tayo basta mamimigay ng pearl, dapat birthday. Okay, si Melinda Ate, pwede po ba magpalista para raffle? Okay, si Melinda Ate, ikaw ay kasali. Aha. Sige, share. Ano na po tayo? Magparapol na po tayo. Ha? Mary Rose Orban, wala ka pang shower buds. Ronald Napoles, I love rice. Okay, Ronald Napoles, rice. Oh, sana manalo ka. Rice ang gusto niya. Sunny 14, Mark Anthony Ate, Mark Angelo, Mami Stapa na labas. Beth Spilulating, Sheridan, Kayla Bay, Freddy Deladja, Mark Anthony, sino pa?
Len Lidor. Hello, from Pilar Sorsogon. Len Lidor, ano gusto mo? Wala kang gusto, hindi mo sinabi? Ah, sige, magpa-raffle na po tayo. Ronald Napoles, nalista ka na. Tess Abad, nalista ka na. Tess Abad, Jane Lucero. Okay, eto na po. Aha. Ito na ang inyong papremyo. Elena, I love Neil's Cafe. Diyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang sinabi ko anong gusto. Ano sabi mo, Sunny? Anong gusto mo? Ako po, Ma'am Neil, sana alkaline po para matikman. Okay, basta magdala ka lang ng galon mo, ha? 10 liters na galon. I love Neil's Cafe, sabi ni Eds. Alkaline kay Sunny. Okay, ito na. Ang mauuna, nabubunutin ko, I love Neil's Cafe. Okay? Chris Napoles, Cafe. O, tapos... Hello, Ma'am Gina. Oh, Chris Napoles. Bigas gusto mo? Okay, sige. Chris Napoles, bigas. Ibigyan kita ng 2.5 kilos na bigas, ha? Okay, sa'yo na, Chris Napoles. Dahil na nabunot kita, meron ka ng bigas. Taga saan ka ba? Dadalhin ko sa'yo yung bigas mo. Okay, tapos ito na lang ang kape. Ah, oh, hindi. Si Neyalin Manalase ang nabunot ko. Sabi niya, perlas na puti. Okay, Neyalin, perlas na puti sa'yo. Pearl. Pearl white. Okay, sabihin niyo na po kung present kayo. Dalawang bigas.

0: Okay lang po kung palagi kayong nananalo kasi maaga pa lang ay nag-share na kayo. Yan ang inyong Chris Napoles bigas. Ito, sino to? Lynn Ledor, bigas. Isa na lang. Water na lang, ha? Okay, dalawang bigas. Isang Nin's Cafe. Tsaka isang Pearl White. Oho! Alkaline water na lang. Oh, ito na. Uy, grabe, oh. Parang pinag... ano ang tawag? Dinidinig ka ni Lord. Sunny 14, alkaline. Okay. Tapos na po yung ating pabola. Andiyan ako sa Lunes. Kita-kita po tayo. And huwag niyo pong kakalimutan yung ating promo. 10 plus 2. Means cafe. 10 plus 1. Means juice. At yung aking schedule po, na-post ko na. Kung gusto niyo pong makakuha ng mga ipinapamigay natin, punta kayo doon, magpalista po kayo. Siguro, hindi naman po kayo sasabihan ni Kap na, ay, hindi pwede maglista yung mga senior lang. Meron po sa senior, 100 sa senior, 100 sa mga PWD, sa mga nanay na may sakit, sa mga nag-iikaw sa buhay, malaking bagay na po yung mga ipapamigay namin na bigas. 200 po ang bibigyan ko, 200 na tao, may supplement na, may libre pang check-up, may libre pang eye spa, may libre pang ear spa, may libre pang therapy, may libre pang eyewear, at may libre pang bigas na may tinapay. So, i-avail nyo lang po yung pampatak. Lahat yan mapupunta sa inyo. Sa 200 na mag-a-attend, sa mga nagmamahal, sa pamilya ng Rosal, yan po ang aming ibinabalik sa inyo ang pagmamahal nyo sa ating gobernador, sa ating mayora, sa dati nating mayora, and syempre, sa aming mag-asawa. Ipag-pray nyo po na sana lagi pong maganda ang aming araw-araw na pamumuhay. At huwag madadala ng mga nagwi-wish na matanggal si Governor Rosal. Meron po dyan na ibang mga tao na nagwi-wish para po silang mga demonyo. Ano? Ang tingin ko sa kanila demonyo, nagwi-wish sila ng masama para matanggal ang ating mahal na ama, ang gobernador ng Albay. Sana pag narinig nyo yan, mga yan, at nakita nyo po, nagpo-post po sila sa social media, sagutin nyo po, ipaglaban nyo po ang inyong karapatan doon sa mga bumoto kay Gobernador Rosal, ipaglaban niyo po sila.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nin's Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nin's Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Love, tumod ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ikaw man naguguran.
2: Basta Bicolano, ora!

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninindu.

daya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapit? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kada ako sa manuko. Kaya pati lugudi ka na pierde sa pusta. Ay, dahil mang dahil pa di ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.

0: Hello.
1: Sinsay po ini?
0: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
1: Oh, Madignal.
0: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka na auto ko, di ba at makadigdi ka?
1: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taano nito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana o.
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, fun ako kaya, sir. Dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ako po si Mrs. Pinilda Esmeza. Tagawin mo yung tigong Camarines, sir. Namatay ko po sa mata ko. Dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmin. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
4: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
7: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
6: Si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
7: Ha? May kurta ka?
6: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
7: Sus Mariusip ka. Di ita pa hani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, kita mabaon sa utang.

0: Ma'am, agum. Tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na. Mahalin ako rin eh.
0: Punduhin ako ka mga pasali mo, ha?
1: Iyo, pirmi na sa musala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmi na sa musala.
0: O, dyan ka manasasala sa pipe mong an?
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pasahero, subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko, kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninim.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Oragon, Sabado OPM.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taano nito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo, iPhone ako kaya sir, tayo ka.
2: Basta bigulado o ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
5: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
5: Lumiit ba talaga siya?
6: Okay.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
7: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!

0: Hello. Anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ganyan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuno na. So, tula ako talaga, kablouted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
2: Ang Minsumal na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Minsumal na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Iksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Mas sabikulado o ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Kung mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
7: Marites Maravillas po. Matakot po, Makati.
6: Makati na, maaratiit.
7: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naminwala ako na mararahay ang halos. Yun baga sabi, ang kilikin ng sariling atin.
8: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

Darling, ano ta hanggang sa nun yan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, eh ko arang. Iuro aldaw man ako nagiinom kan lotion na yan. Basta Bicolano

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magka-pinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners! Nang tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: mahal. Alimbawa, maganda ina ako makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Puro pundi daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gerard E. Balon Tours 96@gmail.com. Mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol.
2: Good morning!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
5: Yahoo!
6: Oy, good morning!
2: Good morning!
6: Diyos maray na aldaw sa limat mga tugang mga manoy, mga manay. Sabado na naman. Petsa 18 na po kan presenting bulan. Sa inman kamong party kan Kabikulan. Pundik di sa probinsya kan Albay. Pasisiring dyan sa mga probinsyas kan Sorsogon. Dyan sa Camarines Sur, Camarines Norte. Sa mga islang probinsya kan Masbate asin Katanduanes.
2: Good morning!
6: Welcome. Ini po ang sa indong programa, Uragon Bicol. Atun siyempre pa sa idukan sa tuyang saliring partido, ang Ako Bicol Party List. Sa pangaran siyempre kan mga diurag tang kongresista, sa pangenot ni Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pidu Garbin Jr. Siring man ni Congressman Attorney John Almario Chan. Asin ni former Congressman Raul Angelo Gil Bungalon. Ini po limatan sa itong amigo si Papa Rod Perez. Kaibanan siyempre pa sa kuyang haluinang pag-iriba kapartner sa programang ini. Na talagang sabi ka ni mapulang-mapula ang hasang sa araw na ito. And for the very first time ever in my life, ako ay kanyang napasayaw nang wala sa oras. Kung alam nyo lang ang mga pinagagawang kalokohan na naman ng aking kapatid, hindi kayo makakapaniwala na ako ang nakikita nyo. Mamaya ipopost niya na daw yan. Kapatid, parang awa mo na. Masisira ang karakter ko niyan. Kapatid, Firefly Winter, Sally Luces, magandang morning.
7: Hello mga ka-alitap-tap! Ayan, live tayo ngayon sa Facebook Live ng Rad Oragon at syempre ni Firefly Winter. May natatabunan pala ako ng ano, pakiayos mo nga, Jokes. Natabunan yung ano mo, nakikita sa...
6: Yung cellphone niya, kitang-kita
7: talaga. Kitang-kita
6: talaga
7: yung cellphone.
6: Parang akala mo, camera talaga.
7: Ayan.
6: Okay na siguro yan.
7: Pwede na yan.
6: Okay na yan.
7: So, good morning din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 90.7 Radyo Oragon. Habang nagbe-breakfast kasi yung iba late gumising kasi it's Saturday, di ba?
6: Yes, sarap matulog.
7: Oo nga, alatang bagong gising ako kanina. Parang ayaw ko pang bumangon. Grabing antok ko. Nag-alarm ako 5:45.
6: Tapos nakarating ka sa istasyon, alas 7:30 na.
7: Tapos nagkunyari 5:45 tapos bumangon ng 6.
6: May kunyari talaga.
7: May ganun. Thank you, Kong Lee.
6: Morning, Kong Lee.
7: Uh-huh.
6: Oh, ikaw na talaga.
7: Coffee na muna tayo.
6: Kaya lumalaki si Sally dahil sa'yo.
7: Malata na bang sobrang laki ka na? Di naman siguro.
6: Di naman. Katamtaman lang. Sabi niya ni, Sir Chip, kaya pa namang buhati.
7: O baka pwede, pwede nang ipakilo.
6: Yan lang.
7: Ayan.
6: Uy, sige kapatid, bago ka magpahayag na mga ipapahayag mo. balita muna tayo sa ating mga kabarangay na nakaatabay po naman ngayon dito sa Oragon, Bicol. Naglunsar po ang Ako Bicol Party List nin libreng AI training program. Katuwang po ang STI College Legazpi Siman ang TESDA para sa mga albayanog maabot makaukod nin AI prompting for automation level 3 as in data collection and annotation level 2. Sa presente, panagos po ang aplikasyon na sinmaako ininin mga aplikante sa first-come, first-serve basis. Uling limitado sa naman po ang mga slots. Pag-iimbitaran ang mga interesado na magpasiling po sa opisina ka na Ako Bicol Party List. Yan po sa indang main office sa second floor, Embarcadero de Legazpi, nga ni po makapagparehistro as in mapahiwas ang karaman sa larangan po kan artificial intelligence. Sa pangyanot po ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., nakipagtipo na Ako Bicol Party List sa mga opisyales kan Department of Labor and Employment ganipong mapakusog. Ang koordinasyon asin mas mapahiwas ang mga programang magahatod din trabaho, kabuhayan, proteksyon asin mas dakulpang oportunidad para po sa mga obrerong albayano. Sa mas matibay na pakikipagtabangan ka na Ako Bicol Party List sa Siman ng Dole, panagos po na mabubuksan ang mga pintuan para sa mas marhay na puturo para sa lambang Pilipino. Tulos na nagatod ang Ako Bicol Party List din kabilugan na 5,000 na pinaso nin face mask para po sa mga residentes kan Santo Domingo, Albay. Sa rungkahuna itinao sa munisipyo o Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, mantang apat man na kahon ang ipinag-turnover sa opisina ni Santo Domingo Municipal Councilor Lyra Gregorio. Nakipagtipo na Ako Bicol Party List sa Pangyarong di Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., kasabay po naman si Vice Governor Diday Co, Legazpi City Mayor Hisham Ismael, kay DICT-OIC Regional Director Christian Roy Melad, asin mga residentes kan DICT Regional Office. Pinagdiskutir sa pagtiripon ang planong pagbugtak nin sarong Digital Transformation Center Level 2, hindi po naman sa syudad. Pabeto po naman kay Nina Mataonin mas madaling access sa teknolohiya ang mga estudyantes. Naghahanap din trabaho, mga negosyante, asin iba pang mga residentes. Sa tabang kan DSWD, asin man kan Ako Bicol Party List na isagibo kan nakaaging Hulyo 16, ang SLP payout para man sa nasa 84 beneficyaryo dyan sa Baanito, Albay. Ang programang inian may ubetong masuportaran ang kabuhayan kan mga beneficyaryo asin magtaon ni mas dakul na oportunidad para sa mas matanos na futuro. Manayjok sa oras ng 12 minutos antes ang alas 8 po ng pagkaaga. Taon-taon sa napag-ulayin tapan iba pang mga proyektos, mga programa si Mihoras na padagos pong ipinagbubusol kan Ako Bicol Party List.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner! Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
8: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Datato ng 8 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys! Good morning!
1: Ayan, balik kita mga tugang sa itong bagong istorya. Pero bago yan, pati ang kumunan mga nagkabiratang nakaantabay na ngunya, digdi sa Radyo Urago 90.7, Rad Urago FB Live. Salamat liwat kay Manay Emmy Abundabahoy. Nakatutok na naman.
3: Thank you.
1: Si Madam Leticia Mejeliano sa Roman sa mga paraantabay ta, nagdadalan pa sa Indang Harong. Maray na agamantabi sa imo, Ma'am Leti.
4: Good morning!
1: Diyan po sa Albay District Public Market ang Sulaminte, Sulamenteng Radyo ang Madadawagindo. Radyo Uragon Legazpi. Salamat, tata. Pun dyan sa stall ni Manoy Renan, ni Manoy Joel, ni Nanay Lidia. As well as ni Manay Edna, ni Ati Bing, Manay Josephine. Siyempre pa, yaw dyan man si Nanay Edna, si Manoy Ramir. As well as si Manay Juliet, maraming na agatabi sa inyo. Salamat.
4: Good morning!
1: Yan man po sa May Party Kan Public Market Kan Draga. Yan po sa Lasimal at Napa Store. Maraming na aga po sa inyo. Salamat kay Ma'am Kathy.
4: Good morning! Bicolano ikaw.
1: Nakatutog man dyan sa kantin. Ang mga parokyano ni Nanay Lidia Astillero, ang Gulondrina Family. Pati na po ang Tuazon Family. Maraming na aga po sa inyo. Kumusta na po Nanay Lidia? Ikaw na ba napashare sa istasyon tabi ha? Si Manoy Jason, si Nanay Sarian, dangan si Manong Ross. Pray na agatabi sa inyo. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Kapatid, maganda umaga. Kumusta ang iyong hasa ngayon? Bakit nga pala naka-all dress ka na naman ng pulang-pula? Ano ba ang...
5: Hindi naman ang tissue. Ah, hindi pala naririnig. Ayan. Okay na?
1: Sige na, okay. Malakas ang palo mo, sige.
5: So, medyo talaga inaantok ako, kapatid. Pero anyway, nakatutok sa atin si My Loves. Nasa sasakyan.
1: Bakit ka na naman inaantok? Ano na naman ang pinagagawa niyo sa madaling araw?
5: Hindi, ma'am. Wala, ma'am. Ano lang? Nagbabasa. Babasa ng...
1: Nagpaliwanag talaga. Ano binabasa mo?
5: Talagang Pinoy na naman talaga to si Joko. Ano pa siya? Napaka-confident yan. Para nasa bahay baga siya na nag-abot lang sa akin ng tissue.
1: Oh, ganyan lang yan. Diyos ko si Joko.
5: Halap talaga yan si Joko.
1: Iba yan, iba yan. Sana't ang mga technicians.
5: Iba lang talaga. Iba talaga. Ayos.
1: Isa nga yan, nag-alaka dyan sa labas. Yan, nakahubad pa.
5: Ay, bawal baga yan dito.
1: Nakita niya kasi yung bagong ordinance niya, no? Ni Hisham.
5: Tapos.
1: Ay, pinagbawal lang. Bawal na. Dati nag-alakan lang yan dyan, eh.
5: Bawal na baga. Walang,
1: parang bahay lang ba?
5: Oo. Anyway, thank you. Ayan, batiin din natin si Ma'am Emmy Abundabahoy. Nabanggit mo ata ito.
1: Apo, nandito rin.
5: Good morning po, Ma'am Sally and SM Rod. Number, hashtag, ako Bicol Party List. Si Kuya Kyle Exiha. Good morning po, Ate Firefly Winter po at SM Rod Perez po. Kuya Kyle, ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, serbisyong may puso. Kasexy ni Ate Firefly Winter, lalo ka po mina beautiful po.
1: Sir.
5: Sabi ni Kyle, shout out po mga taga barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon po. Thank you Kyle. Si Tita Steel, Maristela Duran, good morning ma'am Alitaptap and Sir Rudy. Hi mga ka-ako Bicol. Thank you po Ate Firefly Winter po. Si Kyle kasi kahapon kapatid, galing sila doon sa opisina kahapon. Mga 11 o'clock ata yun.
1: Tanghali?
5: Oo.
1: Anong sadya ni Kuya Kyle?
5: Oo, kasi hindi ko alam na mama niya pala yun, nanay niya pala yung kasama niya. Kasi bata pa. Akala ko pa naman, sabi ko pa naman, ma'am, ano kasama niyo? Kamag-anak niyo po ba siya? Or ano niyo po siya? Ma'am, anak ko po si Kyle. So, nagulat ako kasi ang bata pa talaga ng mama ni Kyle kapatid. At tapos yun, nagkwento siya. Tapos, nakakatawa naman ito si Kyle kasi sabi ko, ma'am, kasi nag-create, aware naman pala siya yung pag-create ni Kyle ng group chat na nakalagay Farfly Winter ano active followers ako Bicol.
1: Mm-hmm.
5: Tapos sabi nung mama ni Kyle, pati daw yung mga kapitbahay talaga nila, totoo daw talaga. Sabi niya, ma'am, totoo po talaga kasi yung mga kapitbahay nga namin, ma'am, katulad kahapon, may pumunta ngayon doon dalawa. Tapos sinasabihan ni si Kyle na, hindi mo pa ako, Kyle, sinama doon sa group chat. Ano mo na ngayon kami doon, i-join mo na ako. Tapos sabi, tinanong daw niya, bakit friends ba kayo ni Kyle sa Facebook? Ay, hindi. O, di ba friends muna ngayon kayo bago ma-isabay ni Kyle? Kahit yung punong barangay nila, kasama niya dito sa group chat.
1: Talaga naka-GC na rin.
5: May group chat talaga kami ng mga barangay din na pa. Baka lahat ng constituents dyan, kapatid.
1: Malamang, kilala ka na.
5: Oo, Diyos ko. Sabi ko, nahiya po ako. Sabi niya, hindi ngayon, ma'am, fan na fan mo talaga ngayon ito si Kai.
1: Pakita mo na.
5: Pati ngayon si... Ang dami niya palang sinusubaybayan ng mga nasa radio baga, kapatid. Kaya sabi ko, talaga, sabi ko, o sige na ta... Nag-message baga si Kyle every time na may ano tayo yung halimbawa may mga ka-TikTok ako tapos nag-message siya doon, nagko-comment siya na gusto ko din ngayon yan Ate Firefly Winter po na mag-TikTok din niya tayo yan. Kaya kahapon nag-TikTok kami ng tinik-tok natin kanina yung Dong Digidong. Kasi
1: naipost mo na ba kapatid?
5: Oo na.
1: I'm sure million views kagad dyan.
5: Oo naman. Ikaw pa, malakas ang hatak mo sa masa.
1: Oo.
5: Ayan.
1: So, abangan nyo po.
5: Abangan nyo. Nakapos. Batiin lang natin itong mga nasa group chat. Sina Ma'am Clarice, si Emeline De Los Santos, si Gina Merillas Raniola, Joe Chaluse Lorilla. Ang mga pangalan nito, yung iba hindi ko mabasa. Andezi, Angelo Asaituno, Angelotino, Baby Jane Luzande, si Batanggen yung Lagalag, Camille Gubaton, Chi Agana. Ito ang mama niya, si Ma'am Chi Agana.
1: Pala
5: siya?
1: Ano?
5: Daycare, ano tawag doon? Yung nagtuturo siya sa daycare.
1: Daycare teacher.
5: Teacher sa daycare, si Ma'am Chi Agana. Si Dula Janus, si Ella Jean Lutino, Emily Marantan, Frank Gloria Azul, Ivy Bragais, James Erald Lutino, Janice Canieta, si Jeneth Velasco, Joanne Lusala Altea, Josie Luzande, Lori Camacho, Lynn Marie Etcha lang siguro to. Otang ma-etcha lang. Mark Anthony Labayoga, Micaela Marienda, Michelle Andes, Orbita Gerald, Prince Kapinig, Rafael Lumerio, Renato Andes, Samsam TV, Shai Rebueno, Lagutin Marabilla, Teresa Andes. Ayan. So, ayan yung mga nasa group chat. Yun lang yung mababasa ko dito, kapatid. Anyway, kapatid, hello sa ating mga kapadyak. Dito po sa ating Legazpi Padyak Ascenso na nasa group chat at saka sa Tabaco Padyak Ascenso din kasi may mga group chat kami, kapatid. Sa ating mga Tosbians, Batch 11, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Kapatid, may nakikibati sa iyo. Kinala mo na ito, Julius Lumibaw Banwa. Ayan, sabi niya, good morning, Ate Sally, from Julius Banwa ng Tabun-Tabun.
5: Ayan, kinala hello mo? Po. Siguro po, kapatid, kasi sa dami ng nakakaharap ko, hindi ko yung iba maalala na. Siguro pag nagkita-kita kami, pwede.
1: Okay.
5: Si Eva Ludovico Llames Rodriguez po is watching. Ayan. So ayan kapatid, nabanggit mo kanina yung mga ano
1: activities
5: natin.
1: Mga activities. Grabe.
5: Oo. Sa susunod na linggo, let's invite Sir Manny Asusano to discuss the...
1: Ano yan?
5: Yung binasa mo kanina, yung about dun sa TESDA.
1: AI. Itong kasi, AI prompting for automation.
5: Pag, kasi kapatid ni Congressman Pido, pag post nun, ang dami sa akin nag-message.
1: Na?
5: Na about dyan, baka pwede